Sunday ni ago meje aro ojo Sunday ago meje aro ojo Sunday ojo kejila osu keje to ngbo mi ojo kejila osu keje osu ibi woli to ngbo mi lago meje laro oluwa wi pe e bere si ni da ororo le won lori e tu ororo le won lori e bere si ni tu ororo le won lori wo bi ipade yin ni agbara di eru e ibi kibi ti ohun yi ba de lori afefe mo bo ni ilu ilesa ni ori oke si oni are molekun to ba ti de lesa kan iwa kan wo mo to lesa bo ba ti de lesa so po lori oke oko to jesu to mo de tagba won ma gbe e de pe lojo Sunday ati wa nbi lati Saturday awon kan ti de lati Friday awon kan ti de lati Thursday mama iwo ina di eru e ko ma bo o ma ni agbara oru Sunday lo ma je oru aisun wonu ojo ibi woli ojo ketala osu keje ta ma ki woli happy birthday lojo ti woli waye wa fori ku ase Sunday ye ise Sunday to gbudo sunle ati Monday ki se Sunday Monday to gbudo sunle o ti e gbudo sunle lojo mejeji ojo majemu ni o ma ni agbara majemu wi pe eri ko ti olowo eri ko ti olowo eri ko ti olowo in the name of Jesus.

Happy Sunday. Happy second Sunday of the month. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Oni ojo kejila osu elekeje to na gbera yi. Osu ile san sare ni. Happy second Sunday of the month. Gbogbo eyin omo Olorun ti Olorun tun ji si imole alaye. Inu ota re inu isu ki dun nigba to ba ri to tun dide to tun lo dupe. Pastor Jekunle Epaphras woli yin na ni o. Olorun ni fe lomi se mi ko si ni fe lomi se yin na. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Nigba gititun ni Ibadan. Women Convention 2026. I am favored. Slogan wa lodun ni yen. So ni bigibiti e ba wa eyan omo Olorun e dide nle. In to ba mu yin dide awon omo re o dide. In to ba mu yin dide ise to nse yen yo dide laye. E ja ma bo ni bi pepe. Ma kan ni e joko. Ibe le ti ma rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi. Bo se dide to ndide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adua e adua ti e yo gba. Eyin te nwo mi lori Facebook e te soju eni adua mi agba. Adua awon omo mi agba. Ba se n lo bi pepe yen. A gbo won pe soke. Nibi ta ba tin ko yan pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo lakiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo.

le yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi e kan ju owo yen se eni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line ni mama yin o se bi e se joko yen eleke hallelujah nla meje ati ogo marun bo ni se je ojo kejila osu elekeje I'm born in church. Climax ipade ni. Eni kan ni kilo date e tun be kin lo joko pada. Idi ni pe ago mejo la bere service. But woli odekun le o ti de be 6:30. Even gan 6. Adu ataro yi iwon ba won ti won ba mura tan ni o. In tan se laaro yi o ya to gedegede o. Olorun fe fi ami si o lara o. Somebody shout 7 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun o ya. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin wo le fe oju ere. Ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare. Oni mo fe ka fi gbadua loni. Oni won pe ni divine involvement. Awon ti won ba gba oju ere Olorun l'Olorun mo ba won dasi ameniye ngba mo define ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere Olorun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fe ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dasi pelu agbara bo gbe yin omo olohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement to mo si iwo simi je nbo se bayi l'oluwa wi to ba le dide feyinti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olorun ba bayan dasi nkan and case ti nbe nle mo so ni lo ko lohun bo dasi ni se situation awon mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e dobale e wa koju soke iyen ni pe eyin eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 adua tawon mo awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni ni bi ti ran lowo mi yo ti wa oni ranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan oba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention tenubodo loni final of the final ni lagbare ni to laye atorun a si tun ba yawo mi gekeke bi o se mark birthday re finally laaro yi now eto wa daju anointing won ti mo ni ke gbe dani yen oni ti odanwo ni gba ta ba de church loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye lati world e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo eyin te wa ni sona church ko si
we ma ni gbogbo wo ti pade laaro yi a ni silekun sona church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa le headquarter bayi headquarter wa a si lo Jesus City idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti olohun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to olorun ba bo da si I see you are wiser and more powerful than other people. Yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu e mo le mo olorun bo ogun ni ti olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala ye ye ti poju olorun mama inira mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ eh to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh eni kan ni se so si yin mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto metala 13 bus ni mo fi kawo eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa n ba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu so si gba ball wi tori ko si telomi oba sa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji eh igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala e be olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da si eni kan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo ogo fa gan tin ba wo tawon yan ba nso nigeria awa da se ma reni o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki olorun ko da si o ye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin baba mi da si mi oluwa mi

0: Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo.
1: Mi o ti wa ni ati ko se o nbe ni si be ni o si mari ni igba gbogbo aye aye ni pekun. Amen.
0: E fi yin fun Oluwa, e fi yin fun Olorun ninu ibi mimo re, yin ninu ofurufu oju orun agbara re, yin nitori ise agbara re, yin gege bi titobi nla re, fi ohun ipe yin, fi ohun ilorin ati duru yin, fi ilu ati ijo yin, fi ohun ona orin olokun ati fere yin, eyin lara ro Olohun oke, eyin lara ro Olohun goro, je ki ohun gbogbo ti o le emi ki o yin Oluwa. E fi yin fun Oluwa, e ke haleluya. Eyin Jesu Kristi logo, a dupe fun anu nla ti arigba lati wanu awon alaye yan ni oni ti se ojo isimi keji ninu osu keje oni ni ojo kejila osu keje odun 2026 anu la riba ni yara igbon sa efe ni osan oni ni awon asoju ijo kerubu ati serafu oni te si waju Olu Iyajo ti Ilorin, Ilorin District Headquarter to kale si opopona Muritala ni lu Ilorin. Awon iko yin dafidi la o koko fi orin ati ijo ton ti yin wa pe iwa laye Olorun so kale ko to di wipe awon woli iwa won wa sure fun gbogbo eniyan won si tun je ki a mo awon nkan to wa ninu aka fun wa lose yi tori pe ibukun repete Olorun tin rojo re o asiko ti ojo ba de nro na leyan ma ngbe omi a fe ki gbogbo eyin eyan ke wa gbe omi ibo le ti ma gbe akoko wo gbogbo elegbo lori eto yi le kan se mi ni toto Oloyede Sey Jacob okan ninu awon omo woli tori anugba mo fe ki e sumo di ero radio yin e mu ohun ti o ro yin lorun lati fi yin Olorun dani ka jo yin oba awon oba o ya o

0: omenira ni toto omenira ni o dilo ni loruko
1: Jesus
0: ni asheti baba ti omo ti emi mo Jesus Christi oluwa wa
2: amen loruko Jesus ọpẹ pataki lọ gbọ eyin eyan ti e ti farabalẹ gbọ eto yi ojo mejo latu fayo pade lori eto eyin dafidi number e fata ti e le pese ni
0: 0701 6666 36
2: abi o ti je niyan ki oluwa ki o bukun fun yin e wa nkan fidile ka jo gbadun eto ti o kan bayi ohun na ni iran lowo lati oke wa eyi ti ijo otitolere csc otitolere ti won se agbateru re yo si dara fun yin loruko Jesu
3: Gbogbo afunifoji la o gbe soke gbogbo oke nla ati kekeke la o re sile wiwo la o so di titọ ati ona palapala la o so di titẹju ijọ kirimu ati serafu oni tẹsiwaju olujọ ti ilu ilorin pe gbogbo eniyan sibi isoji aragba yamuyamu ni ti a gbe agori re ni elfata si gbogbo eni ti a ti de lati ọjọ to pe lọdan kan tabi omiran oya egba itu sile eto naa yoo ma waye ni gbogbo ọjọ thursday kẹta ninu oṣu ninu ijọ kirimu ati serafu oni tẹsiwaju olujọ ti ilu ilorin ti bẹni opopona muritala ninu ilorin bẹrẹ ni dede ago marun irole arugbo ọjọ ti ṣetan lati ba aye rẹ pade maṣalaisi nibẹ tori iwo ni ẹri kan.

0: Agbo.
1: E kaabo sori eto iranlowo lati oke wa eyi ti ile ise iranse Christ Apostolic Church otito lere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu Oluwa woli o fagbemi ni won mo ba wa so oro Olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki Oluwa ki o bukun fun yin bi e ti ngbo oro na ami
2: mo ki gbogbo eyin ti e ngbo wa ni bi gbogbo ti e ti ngbo wa lagbaye pe a ku isinmi oni
3: yes sir
2: mo de gbadura pe isinmi ayeraye a o ne padanu re loruko Jesu
3: amen
2: bi oni salai moran wa leti ojo Wednesday ojo anu ipade awon alabiamo e to ma nwaye ninu ijo otito lere World Outreach ni eye nkorin ni lorin ibi kibi ti e ba ti nbo lagbaye te ba ti dey roundabout eyen korin yen gangan eyen sa so pe otito lere le nlo CAC otito lere ibe ni en lo number mi ni lekan si 080 33 74 8289 ago mesan aro ni adura ma nbere ne pori ofi olorun ago mokanla la de ma ndanu duro ko si gba koko kankan be bi enikeni ba wa fe riranse olorun leyin program anfani wa nipa ori ofi olorun oluwa yo ba eni enikokan pade
3: amen
2: ni gbogbo ojo thursday ni oku erin bi la ma nwa ni igboro e ba tin bo isa so pe otito lere le nlo leyin ite nipa ori ofi olorun e pade alase yori agu mesan si agu mewa wakati kan ni awon eyan de ni eri olorun rin pe lo wa agbara olorun de sise iyanu isoru nlo lowo lowo ni eye nkorin ti Wednesday mesan Friday mesan ati kutuku aro Sunday mesan a un gbogbo ti okan re fe Oluwa yo se fun oloruko
3: Jesu
2: yo se dara fun wa
3: amen
2: mo ku a pe aku orire
3: yes sir
2: aku ipalemo fun isoru 33 days e to nbo lona lowo lowo iye ma bere ni ojo keta osu kejo ni agbara lowo Olorun aku ri todun ni pe emi le se on tuntun eri emi o se on tuntun emi o se on tuntun akori re niyan o ninu aye tani
3: ninu aye
2: mi ninu aye re mommy daddy olorun fe se on tuntun kodun eto pari ona ti o gba le mi o mo bi o sise le mi o mo

0: ṣugbọn to sa se le ni pe ohun o se ohun tuntun koda lori lede wa gbogbo gbogbodiyan lotun lo si olorun fe mu nkan kan jade nbe ohun ti o si mu jade fe mi ateyin ayo lo ma ja si eri lo ma ja si alaafia lo ma ja si idine ti paul apostle pe ni oya ni fe christi pe lopin ohun gbogbo won yi awaju eni to segun lo yo si dara fun o
1: mo
0: bi gbadura fa awon ara le
1: ni oruko jesus
0: amen
1: agbara to wa ninu eje jesus olorun agbe oga se oloba
0: yes lord
1: adupe fun anfani sunday keji ninu osu keje to mu ko soju emi wa
0: yes lord
1: adupe fun owa agbara e to fin gbo ti wa
0: adupe
1: pe o ta wa nu o fi wa sile o fi wa sile o nje ka wa ninu awon to ri ori ofe ati anu ojojumo ayin ologo jesus gba ope wa
0: amen jesus
1: emi mo gba yin wa
0: amen o
1: adupe pe o je ki satani orise re se fun boko to ngbo mi atoko to nwo mi mo gba
0: Jesus.
1: Ye se ngbo oro iye yi ti e nfeti balẹ loruko Jesu aanu te ni lo yo wa aye yi ri gbogbo inu idekide te le ti bara yin owo Olorun ko yo tun yin sile owo Olorun yo seto etu sile fun aye yi aanu ma fohun fun yin e o ri owo Olorun oro te o gbo yi yo sise agbara ogo ni fun oruko Oluwa
0: Jesu
1: Oluwa wa
0: amen oro Olorun ti a ba wa so loni wa ninu owe Philippi ori kerin ese keta lalaka o se se ka yewo lati ese ikokanla nitori pe o ni nti Paul apostle mbabo si awon ara Philippi ko to so gbolo yen opolopo yen loni a o bere fun awon nkan won yi mo nitori pe a ro pe ogbon wa imo wa abi oye wa lo le so ngbogbo be le so pe ogbon eniyan wore loju Olorun e ba me kai we Philippi yen ori kere ese ketala
1: emi le se ohun gbogbo
0: emi le se ohun gbogbo
1: ninu Christi eni to fi agbara fun
0: gbe eni to fi agbara fun so ko so pe mi le se ohun gbogbo nipa ogbon mi ko so pe mi le se ohun gbogbo nipa oye mi ko so pe mi le se ohun gbogbo nipa imo mi o ni sugbon ninu ta lo pe ninu Christi eni to fi agbara abajo ti we Johanu o fi wi fun wa pe ni yara yin ko lodo mi orike edogun niyan o ni e ko le se ohun kankan o ni sugbon pelu mi ohun gbogbo ni sise iwe Zechariah orike rin o wi pe ki se nipa ipa tabi agbara bi ko se nipa emi mi ni Oluwa Olorun awon omo ogun wi so Paul apostle nso awon ila koja eja bere lati ese kokanla tabi kejila yen bere lati ese kejila
1: yes mo mo pe
0: mo mo pe
1: mo mo bi ati bi o ti se di
0: di a se ndi pupo
1: lire
0: sile e mo gbo bolo yo
1: mo bi ati se ndi pupo
0: mo mo bi a se ndi pupo
1: ni
0: yes.
1: ni onkon
0: ninu onkon
1: ati ninu ohun gbogbo
0: ninu obe lo pe ninu ohun gbogbo yes
1: mo ti ko ashiri
0: ati je ajeyo
1: ati lati wa ni aije lati ma ni aniju
0: ati lati se alaini e ri bayi Paul apostle je ko di mimo pe ninu gbogbo ila koja wa agbodo mo bere fun agbara Olorun agbara imuduro agbara lati duo ninu ife Olorun lati se ife re idine ti Jesu fi so pe o nje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ninu we Johanu ori kerin niyan o nje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati se ase pe nigbati se osan orun bo ti enikeni o ni le sise mo opolopo wa loni a beri agbara imuduro ninu ila koja wa ninu idojuko wa a nwa ona abayo funra wa opolopo na abayo ta se nwa yi on lo ni opin ti ko mayo wa eri beri pe ona kan wa o dabi eni po dara loju eniyan sugbon opin re iparun ni eri bayi idine to so fun okunrin ye pe ere kini fun eniyan to jere gbogbo aye yi to si so emi re nu kile yo fi se pa si paro emi re okunrin yen o ronu daada fun ojo ola re o ronu daada lati ni ajeseku sugbon isoro to ni ni pe ki se ninu Olorun ko foruko ko fo Olorun sakoko idin ti so pe ninu e ma lepa ijobo Olorun ati ododo re tete koko lepa ijobo Olorun ati ododo re oni gbogbo ntoku la fi ko fun yin Paul apostle oni e ma so pe lola a se yi tabi eyin ni oni e ma so pe bi Oluwa ba fe lola a se yi tabi eyin ni opolopo eniyan lo fe ni ojo ola won sari ojo ola ti won ori eri bayi gbogbo nti won kojo o tan nigba ti an fi aye sile mo tan elomi ko ti e ti fa aye sile to nkan yen o ti tan to ngangan fi tan eri bayi o lawon kan ku nigba ti won wa laaye tori pe ise won se gbe loju won awon kan ku won ofon mo nitori pe ise won se gbe pelu won awon kan si wa laye sugbon won ku nitori pe loju aye won ko se nkan kan mo o wa titi do nitori pe won o fi ona won ma ti mo olorun emi na wa ngba yin niyan ju loni baba ati mama to ngbo mi nibi gbogbo te ti ngbo mi ki le nla koja ki le ndoju ko olorun le fun yin lagbara o lati duro ninu iponju tori lo pe gbogbo won yi bibeli pe yo se pada di eri fun yin iyen te ba wa ninu olorun sugbon te ba yara ko ya tori pe ni la koja kan omo lo reti ni oko lo reti ni ise lo reti ni fisa lo reti ni to ba ku o ninu olorun je ki so asiri kan fo ko se ni to le se leyin olorun idini ti Jesus so fa won omo eyin re wi pe e tete ma lo si Jerusalem e lo duro ni Jerusalem titi eyin o fi gba agbara eyin o se gba agbara nigbati emi baba ni so people apostle ba nso loni pe emi le se on gbogbo ninu Christi ninu ta lo pe mommy ninu Christi ninu ta lo pe daddy ninu Christi a je pe oruko Oluwa ile eso agbara ni olododo sa wonu e o si ye ninu we mark yen ori kesan lese 28 to 29 kama ba agbara wa lasiko nigbati lati to ba bere lati verse 18 eri omokunrin yen mark 9 eri omokunrin yen o mu omo re to Jesu Kristi wa she ti debe mami God bless you ma mark chapter 9 eba mi ka lati verse 18 yes ki lo nla koja mami ki lo nla koja daddy loni ni isegun re bere
1: amen ni bi
0: ti marku
1: mark 9
0: ebe lati 18 yes
1: nibi ki bi ti o ba gbe ti o ba gbe mu a si ma na tantan
0: a ma na tantan
1: a si ma yo ifofo ni enu
0: 18 le ti bere yen
1: be ni sa
0: yes
1: a si ma pa yin keke a si ma daku mo si so fun awon omo eyin re
0: egbo mo so fun awon omo eyin re yes
1: won le jade
0: won le emi esu jade
1: won
0: le se
1: o si da won lo
0: o si da won lo
1: o si wi pe
0: iran alaigbagbo yi iran ta wa ni sin ni ye o iran alaigbagbo ninu oro olorun iran alaigbagbo ninu agbara olorun iran alaigbagbo ninu emi olorun iran alaigbagbo ni duduro de olorun awon eyan se gbe ma ma duro do olorun be eh olorun ti ipete ke tete de ai mo ye nto olorun le se ti o ni se ta lo so fu obe o ni emi le se un gbogbo ninu Kristi eni to fi agbara fun ni esa olagbara lati darijin iwo lo darijin e ri bayi Jesus so fun mo kore to ti lo 38 years le ti beside yen o ni dide gbe akete re a je po le dide eh right kin lo ri mo le kini ojo dide awon oro irewesi awon igbagbo aile gbegbese mami kin lo daye ti e na do soju kan kin lo da ise re do soju kan igbagbo ni igbagbo ni ore ti eni ti o bo polubulubu po ore ti o ti o bo rubo ore ti eni ti o bo seyi tabi eyin ni e ri ba e tesiwaju mami
1: o emi o si ti musuru
0: emi o ti musuru
1: pe to
0: yes
1: emu
0: omo yen wa sodo mi
1: o si ti mu wa sodo re
0: ti mu omo yen wa sodo Jesu
1: nigba
0: ti Jesu
1: ni oju kan na
0: loju lese kese
1: emi na na tata
0: emi yen na tata ifarahan isoro re farahan ifarahan damu re farahan ne waju Jesu
1: o si yile opolopo
0: wa loni a nbo isoro wa fun Jesu a nbo igbe aye wa fun Jesu esa bibeli wi pe enikeni to ba bu ese re mole ko ni serere o ni sugbe eni to ba jewo re kilo ni yo se yo ri anu gba e ri bayi bibeli wi pe a se fi isegun fun won nipa eje odo agutan ati nipa oro eri enu won opolopo wa loni a o ni oro eri ta le fi pe satani lejo a o ni oro eri ta fi le pogun aye wa nija a o ni oro eri esa opolopo kini se wa ni waju olorun e tesiwaju mo mi tori akoko
1: mi o si bi baba re lere
0: o si bi baba re lere Jesu bi baba omo yen igba wo ni nkan won
1: ti desi o ti pe to
0: emi omo gba togun aye re na ti bere o mi o ma gbogba togun se re bere o mi o mo gba ti wahala de sinu aye re sugbon o ni kan soso ti mo mo na ni Jesu Kristi o lo ni igba ati akoko loni yo da soro aye re yo se ogun aye re yo soro re dayo yo munu re dun yo mu ayo re kun sugbon ki se nipa ogbon re ki se nipa agbara re ki se nipa imo iwe sugbon nipa agbara to wa ninu eje Jesu o ni emi le so ngbogbo ninu Kristi eni to se kini o to fi agbara fun mi nje olagbara ninu olorun o lagbara ati ka bibeli o lagbara ati gbadua o lagbara e ja won ta won meyin wi e ba lo 28 and 29 ka to le kiki le tete gbadua nitori akoko mi mark re na ni
1: 20
0: verse 28 and 29 yes
1: nigba ti o si wo ile
0: nigba to wole ebo awon me yin re bi lere ni kokoko pe
1: e se ta fi le le
0: jade e se to fun gbe aye da mu wahala to fi le segun e se tonu re o fi le la e se to fi le to fi ri ona abayo fun isoro re ti en gba olotun gba olosi yes
1: o si fun pe
0: jesu wi fun wa pe
1: ile yi ko le ti pa onkan jade
0: ko le ti pa nkankan mi jade
1: bi ko se
0: ni pa adua ti awe mami ni pa kini jesu pe daddy ni pa ni Jesu pe ati ati bo da o ni pa adua ati awe adua olododo o sise agbara mo gbadua nbi to wa loni ogun aye re ko se idamu ko tan ayo re ko de ona abayo ko la fun ogun ni fun oruko oluwa
1: mo
0: gbadua fun gbogbo osise erowo olorun ninu osu keji oje yi ona la fun yin ile ise yo ni daru a o de ma tesiwaju ka to pade lojo mejo oro re ma ti di eri Jesu oluwa wa
1: amen
2: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

0: Muhammad Kamadi.
1: Kai kai yi Muhammad Kamadi University
0: do ti tale. Ga ti ti sanwo awon kan.
1: Do ti be se sanwo awon eyan be ti ti do ni.
0: Pari.
2: Eh sugba lawon ijoba kan na tan lawon.
1: Lai pe iba kan na opebiti. Lai pe iba kan na ara won graduate to awon tan pari ni law school ni Kwara. Bi 500 to 1000 to pe ati lo si law school ni problem.
0: Lo je ni ara lo je.
1: Oga yi gbe jade pe gbogbo eyan omo yi patapata. Is se wo interview lo ti lo
2: comrade
1: ituma re pe era ilu oto
2: comrade
1: e no wa ti ilu
2: comrade eja ele o je ti tun ninu isijoba pe ah kodai ijoba to wa lowo ni pele Kwara awon na san san.

0: ati atoto ore ko ni bayi pele yi bi
1: asun atokun seri kin to wonu ibere te berin in so die ni orenu okay pastor ni ama won wo wi pe se pastor tin se yi i ji se olorun tin je yi se o ni o mu kin mo le dasi oselu ni
0: to ra wa kan pe oji iranse olorun kan yesu oselu eyan olorun kan yesu oselu
1: oro johun nu
0: oro aye johun nu
1: biwo baba wa dasi ilu yo ni to eyin won ni refren ko so inu wa wo pe ah awon na ba won dasi ntin daso se lu bo o ti pe won ti se seri o ti se opolopo ri ninu egbe wa o do Dr. Abaka Bukola Saraki won o si fi ise olohun ti won je won fi le ko si di lowo nlo bi o se lu o do de olohun wa ni oro won o de bi to de loni yi ngba to ko mu won wa gba to ko de njo ni won ko ni ko wa je tesora party state and kan so pe ah refrendi yo ma je tesora ah eh te ba fi en fo si di owo ta le se en je ma mi wa ka mi je en je ma mi wa ka lo ka lo ni ka fi si di owo ni won fun won ni state tesora fun egbe wa ngbo tun ya won o lo su melo kan be won so pe o so won di sentora chairman ni kwa south abi won so won di sentora chairman ni kwa south ngbo wa ya ni won wa so won di deputy yi pe iwo ni ko wa lo le deputize ka engineer so lo mara kale kawu ohun lo fi di kawu fawenu te pe jare le kan ninu ti mo kakale yi ninu ti eno ibu mo na kakale yi nipa engineer so lo mara kale kawu ninu ti mo so pelu akosfawenu yi se ati mo nti lo kwara gboro mo de ti oni ti kwara ngbadun lana
2: nijeta
1: oni ti kwara ngbadun nijeta
0: biro kenu
1: oro a se lu koja morowo mosona mo elodona e lo se kini ko ani ki lo gbe wa ti o mo je initiative ti lu o mo lo ti mo lati lai lai lai se ba won kan ni won se lana se ba won kan ni won se kede ba is lana
0: e ba ni e fun alapere meji abi meta
1: ina ni nbo wa yi kede ba is lana wulo fun kwa le ni
2: be ni iyo mo kwara to wa nkwa
1: to wa nko to kwa su wa nbe
2: university malete
1: se ba won kan ni won se affiliation
2: bana center ni to si wa yi
1: se ba won kan ni won se asphalt plant tani ka mo fi di koto gbogbo olu
2: be ni
1: asphalt plant wo nbo lo wa le ni se ba won kan ni won gbe cargo terminal wa
2: ivtech ajasepo
1: ta won kan so di garment factory garment factory won ta la won fi gbo mo awon mo wa 30,000 ohun da le ni o ti ku
0: se eyin debe te re
1: baba ko jinna pupo bi ta so yo jinna pupo legbe yin bi na ni lona airport nbe lo wa ko jinna be ba debe nisin ibe ti gbere fu nka won ijoba kan gbe kale gaga bi innovation gaga bi no initiative pe ko ma wulo fun lu eyin kan si de e si baba wa pe nbo baba baba wa nseto awon ko lo ilu go sibi kan mo pe won ni ani pa seyin mo
0: se ki se pe boya won lasiko lude nigba teyin lo te ri pe be wa
1: be se asiko lude aburo mi nbembe
0: ki se kon wa lo lude
1: aburo temi nbembe e ba en dako re o be ya fe ala wa ni gbogbo tin be kin nbembe ni mo tin lo be mo yin ma lo be dada lati ko jo se protest bi e be je meta mo lo be ti mo le cover awon nkan ko le ri mi mo lo be
0: bo le se wa do ti won ri
1: won o le ri mi baba ola no ita wa so ni wipe eni kini o ki da ti o yato na mo tin ka yi nta si la to yato to gbe ku asu wa nta si la to to gbe kedo bare so innovation ni ki da won to ni se to yato o ijoba koja adanu a mo wa se program an ko wa ko wa ni e a ni pa seyin mo baba n lo bomi o ba ja ara le koja eyan o wo de bomi ti o gba ti o fi koja ni
2: lasi
1: bi wa jo ba se bi o ba po we o bi wa jo ba se lo
2: eyin
1: gbo se pada si se bi ta n wa yi ohun ro pe wa ni ti wo ko wa lugo si bi kan to 2000 data to mo pe pe a ni lu eyin le ronu
0: ja wo pe ko seni ti o ni
1: le ku wada
0: eto si erongba okan re
1: erongba okan ko ije ku je ni nda mu ru won a ni fe ilu baba a ni agbo olu ka ko si bi kan lo to be be le so ama won tan so yi won la won la kilo ba won dagba
0: Nte je ka bo bi awon te ti ka siwaju pe ti o tu je ki aye pada re ko ba pele kora ti Olorun ba ko be to si gba be ni
1: Olorun ti nko o ti sha Allah ti na tula
0: to e je wa wa sori oro etu abo ni pele kora bi ta wa ye ayin pelu betu abo se nlo lowo pa pa julo bo wa ra la mo pe in tin sele ati edupe fa won mo ti won ni won jiko ni ile eko kan ni pele Oyo ti Olorun ba wa yonda won bi ijeta ode yi kon e ja jo wo.

0: bi eto eto abo bo se nlo si boya laarin ipele Kwara ipele Oyo ati awon ipele mi ka wa si ipele ti wa gan ni Kwara nbi lori isele ya nji ni gbe se a so pe ijoba to wa lode ye awon ipa ti won gbe awon igbese ti won gbe njo tin si so rere bi opolopo so pe o ra bi pe anji ni gbe loni lola o tin deku a fi be gbo pupo mo pe ijoba tin si asiyore lori anji ni gbe loni lola e mo pe oro anji ni gbe abi eto abo a le fi so selu kini ebe oselu PDP ni lati so lori esa
1: taki atokun olohun ba wa dupe fun yin seri oro anji ni gbe akoko dupe lowo ijoba Oyo na pelu igbese ti won gbe wa da won lo ba yan kan ni o won dawo jo ni o won gbowo asari pe won rescue awon mo o si wa successful afi asiko yi afi rojoba ipinle Kwara na ka won na ye mu late iru ideology ba wa lowo iru nkan ta n so tori tin sele ni ijoba lorun toni toran Kwara yi a riru eri o kaso fact fun wa tetu abo yi a riru eri laye 7 local government lo wa Kwara south opolopo awon to ti e wa nfe lonu local government e awon te ti kaluku ti fi ilu le ilu e ti fe tu baba nlo mo ni kini edidi ni gbogbo awon na okay ya nkankan ko se mi eni kankan to ba le gbogbo be gbogbo ni iru isin bi anji yan gbe anji oba gbe anji omo gbogbo ti o sele ri ipile Kwara lo sele ni ijoba ti won yi e wa da kun afasiko ya fi nrora wa se fi nro wa iru igbese ti ijoba Oyo gbe lati fi rectify gbogbo issue yi ruru e na ni ki ijoba Kwara ni soro yi ko se ni kankan titi sin ijoba o ti kan soro anji yan gbe yi o
0: eh ri pe ijoba ti gbe igbese
1: na ijoba gbe mi o ri igbese kankan ti ijoba ipinle Kwara gbe ni oro anji yan gbe yi o igbese ti ijoba Oyo gbe lari yi to si yi di positive result ewo la won ti gbe kan wa sori radio kan wa kan so gbagba fun wa pa n ta won ti gbe ni igbese
2: e seun ja honorable mona opa seri ibi ile mi o ti fe gba ijoba ipinle Kwara ni moran kan ma wo pe awon kan wa ni opposition tan ba nfun won ni moran kan ma tele moran yi ko to di pe o boomerang nigba toro insecurity oko fe bere ni ipinle Kwara ati ko njoba amo ngba to di pe insecurity de Niger state to ti de Oyo state ta ngbo ni boya won neighboring state wa ijoba ẹgbẹ PDP ti jade ati so fun won pe ijoba ipinle Kwara o e lo le ko awon security si awon enu odi enu bode wa tori pa awon ti won ba nle ko o lawon neighboring state ti wa yi ilu wa no mo se kini ilu wa no mo o fe mo sawa won ko ti kun si bigba ti won ogbon kankan nigba na lo
0: won le ti gba won ni mo se akowe fun won ni abi ori
2: akowe gbagbagbangba akowe as a press as a radio as a radio aye re ka kiri e lo pa gba won lokoropo mara e a gba won a wa mo se ni in to de lori awari hun lo ja ba bi ta bara wa in to de ni na gba ta wa gba mo ti won wa tele tikini wa de to di pe gbogbo olu ka mo ontu gbogbo eruku ntu e ba di woro nisin won ti ba wo beje e ba de isilu ka government okay ya gbogbo won ti ba wo beje
3: baba nla
2: na won wa kidnap awon eyan ni woro ni ka mo
3: ka mo
2: to se kidnap awon eyan awon ti ni woro yi titi Oyo ta nso yo ti sele o e ri pe Kwara PDP bi kick pinle Oyo akijoba pinle Oyo dada te ba gbo dada e ri pa ki won anati ki won tori pe kini njo ti sele ni woro la tin ke a gbo ki joba Kwara o sin kankan njo ti Oyo ti sele se yi makidi osun ko wo bi ke ri edo loni ko kunle ko mo sunkun bi ke yin ti fi lola ko mo bo mi loju e sadu mi e gba mi nu ilu mi nkan tin se mi I can say lu mi bi kan ba se lu mi ni kan se e ojojumo ni nfoju sunkun ijoba ijoba papo wa gba eyan ni nke lojumo yi eyan ni ka kiri sunkun kiri yi e je a down si bere re no fi deploy nto deploy wa fun lenu jo melo ni nkan to sele ni ipinle Oyo sele ko ri pe won fi ara mo igba ti wa to ti sele tipe tipe a ri gomina wa Abuja ni won le joko si bi won se gba senator fe nikan bo se gba rep fe nikan bo se gba tactical ju bo se yo la ro tun fi lale o ni won ba ka kiri Abuja ni won le sun ka harun
0: be
2: lo ba le sun ko harun o pa biti ijoba ti ba nbe nbe ko lo le sora
0: agba pe won ka won soja wole sawon agba bi ten wi
2: awon soja hun da se ba won hun na la ri ti won gbe moto ife ijoba apile ife lodun lo si ilu kan ni jore to ni government lo fa won ta la bandit ni won moto lowo won
0: yi si awon soja ten wi
2: emi o mo o awon na won la gbe moto fun nti chairman won so ni olohun nu ola won fa won security awon won security ti ba tan ko yo na ni ara won soja wa a ma tan ko wa
0: e wa forest guard ti
2: ba dan mo ko wa awon le ba na na ipinle edo ton le ta won kan mu won pe won ton ni bandit ni won
0: e ba gbagbe oro forest guard na pe joba ijo

ekaso ekurole eku bi ojojo seri asiku isimi oni ti olorun fi ore ofe fun wa lati walaye walaye ati walaye to dara lati wa laarin awon alaye okan ki a le ma fi ogo ati yin fun oruko re atura mi ni wipe nipa ore ofe olorun a o se opolopo re ni oruko jesu eyi ni afin ki wa ka bo sori eto gẹgẹ bi akoko ma je mu ti ọrọ ọlọrun to wa wa lati ru wa soke eyi ti a se agbateru re lati ọwọ ijọ wa ijọ mimọ kerubu ati serafu onitẹsiwaju olu ijọ ilọrin ati agbegbe re ti ọlọrun fi idi re kalẹ si opopona muritala nilu ilọrin nibi ẹni ti a mọ gba ẹnu re ru wa soke lati inu ọrọ ọlọrun loni na ni oluso agunta ọlaolu adeyemo nje ki a to wọnu sise abapin ọrọ ọlọrun yi o ye ki a fi adura ṣaaju ọlọrun adupe ayin ologo nitori pe o dara si wa iwo ti o wo aisedede wa ati aiye wa o wo pe a tan lati je ni ikosile ṣugbọn mu wa kuro nibi ikosile o si so wa di eni oju rere re ọlọrun gba ope wa nje ni akoko yi ti are okan wa sile se abe oro re lo ti toro re fun emi wa lokun lo ti toro re fi ran irin ajo igbagbo wa lowo si lo agbara oro re lati yi igbe aye wa pada si rere ogo ti je ti e otiti lele je ki ibukun ati igbala ki o si je ti wa na ni oruko nla ti Jesu Christi omo Olorun ni agbadura ami lekan si mo ko wa ku isimi oni ase n gbadura wipe isimi tooto ti ayeraye ni ko ni bomo wa lowo loruko Jesu ohun ti a o ma se agbeyewo re tabi ti mo le so wipe a o jo ma se alabapin re lati inu oro Olorun koko re loni na ni mo pe ni lati eni ikosile ti a so di ẹni ojú rere láti ẹni ìkọsílẹ̀ tí a sọ di ẹni ojú rere from forsaken to favored ó wù mí kí a sáré wo àwọn ẹsẹ méjì láti inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a fi ṣe ìtẹ́lẹ̀ fún àjọsọ wa yìí alákọ̀ọ́kọ́ òun ni ìwé Isaiah orí 44 Isaiah chapter 54 máa kà láàrin ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ Isaiah orí 44 Isaiah chapter 54 verses 6 through 8 nítorí Olúwa ti pè ọ bí obìnrin tí a kọ̀ sílẹ̀ a jẹ́ ẹni tá a kọ̀ sílẹ̀ tolúwa fi pè wá ẹ máa gbọ́ lẹ́sẹsẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí nítorí Olúwa ti pè ọ́ bí obìnrin tí a kọ̀ sílẹ̀ tí a sì ba inú rẹ̀ jẹ́ tí a bà nínú jẹ́ àti bí a ya ìgbà ewé nígbà tí a kọ̀ ọ́ lé ọlọ́run rẹ̀ wí gbogbo ẹni tí ń gbé ìgbé ayé ìkọ̀sílẹ̀ wọn ò ti ẹ̀ fẹ́ rójú rẹ̀ rárá kò sí bọ́ ti tiraka tó láti ṣe ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ wọn ì fẹ́ tẹ́wọ́ gbà àmì tá a fi sí ọ lára tó sọ ọ́ di ẹni ìkọ̀sílẹ̀ ọlọ́run rí wípé ipò tọ́ wà nìyẹn o bíbélì wípé nínú ipò yẹn náà ni ọlọ́run ti pè ọ́ ohun ìpè tí máa ń fa ní yọkúrò nípò ìkọ̀sílẹ̀ ipò àìníye lórí ipò àìníyì ohun ìpè ọlọ́run tí máa ń fani jáde kúrò ní ìpele yẹn mo ní lónìí kó tọ̀ wá níbi tọ́ wà lórúkọ Jésù ohun ìpè tí a ò lè dá dúró ohun ìpè tí a ò lè dè lọ́nà ohun ìpè tí ò lè sọ pé rárá tí agbára kankan ò lè takò ohun ìpè tí ó mú ọ jáde tí a ò lè dá ọ padà sí ipò ìkọ̀sílẹ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí a kọ̀ sílẹ̀ lọ wà tí ọlọ́run fi pè ọ́ òun gbọ́ mi ọkùnrin ni ọ́ obìnrin ni ọ́
won ko se re le ni wo ta to ba sise itan to to si waju shop re awon tin koja lo yo si ma wu won won ma fi si owo re should di won fi si awon owo awon elomi se wo wa lo de ni ti won fo lopa gbe pe ti mo sanwo fun ko se fun mi ko lo se mi o fe mi o fe won wa ko ti se togbon ori ti pa togun tokun re o wa de ni ikosile nitori wipe a fi ori ofe fun o lati darapo mo ohun ti njade yi ami ikosile ninu aye ire to so den alai ni lari to se ni oke re de ni ile ami yen loni owo olorun sidanu ni bikibi te tin gbo mi ami ta fi sise re lara ami ta fi seko re lara in ta won te jo wa ninu kilasi o ko toga o maki ti wo ba ko won si yi olodo ki lo mu kan ko idahun ti e sile to si ri bakan na pelu idahun awon to ku ami to le wa lara re ami yen oni omo lakaka o ami yen oni omo lagun sugbon nta mi yen fi nsise ni wipe gbogbo nto oba tiraka to oba se o gbodo di kiko sile ah ni oruko baba ti omo ti emi mimo pelu igbagbo to fi nsami yi nibi ti ami yen sise buruku lara re de mo ni lakoko olorun dase re duro ohun rere gbogbo to ye ko ti taye re jade sugbon ti ami ikosile o ti eje o je yo to nso eni waju re de ni eyin mo tun so loruko baba omo ati emi mimo ise owa mi yen o da duro ninu aye re bayi ko tun sise mo loruko baba ko tun sise mo loruko omo ami ikosile ko tun sise mo ninu aye re loruko emi mimo ni oruko jesu oluwa wa nti ese akoko sonu oni nitori oluwa ti pe o bi igba ti ako obirin sile lori o to pe o ti a si ba inu re je kini ami ikosile gangan a le so wipe ikosile o tumo si ipati si bi kan aife tabi aife ni kan se pelu e ko si bo ti da to aife ni kan se pelu re afe ri nkan to da latara re ta ba yan ni bi gbogbo ta ba dodo ti e a o ni yan ko gbe n to da ju gbogbo awon ta ti yan bo saaju re dani ta ba debe a o ni fe tin to da to gbe dani to ra ni ri n to da ninu to gbe dani bi emi mi se n so bayi ki lo darapo mo n to da to gbe dani to wa wo laso aida ti wo wa nla agun pe kan ri n to da to gbe dani to n fi o se yeye pe on ti daso aida abo en to sapamo tin so daada ida mo olowo nipa owo agbara olorun emi gbigbona lati mu olorun o to lo o si se idajo re agbara to ti gbase lori oro aye re to ni e file ejo ma se awo ma daso ikosile bo ejo ma la kaka yen awo ma daso ikosile bo ko si bo ti ma se to ngba ta ba fi yi koda yo ma dirira loju gbogbo eniyan ni gbo mi dada lati akoko yi lo ise ise ete ati pa ikosile lori aye re mo ni loni odopin loruko baba omo ati emi mimo odopin omo nti kini se ni in ba o ninu je tori lo oju be na lawon ti o ma se to o ti ma ri n to da ju o lo bo tin tiraka to n se to yi na lawon ti o se daada to o won si ma gba n to da ju o lo a ni ka won yin o ma ri n to da o sugbon won fi idibaje ti e oun ni won fi n pin ti o to ti ele e gbon to so ni oni o ba ninu je ti a si ba ninu je wo to ba fi igbagbo se ami nibi to ti n gbo mi ibi ta fi o si pe kinu re o sa ma baje nipa awon isele ati iriri re nibe loni to je ojo kejila osu keje odun 2026 ibi ta rora ha omo
ta so pa oni ku nbe o ma banu je nbe ni ki le oni to su owo agbara olorun o si fa o jade lati be mo lo o ti sele be owo agbara olorun o fa o jade lati be ah won ni o ma lakaka se won ni o ma lagun sugbon bi tan ti o si iha tan fi o si iha ti ni di ogun re gan inu re o si ma baje ami ikosile niyan o emi mu jade lati nu oro olorun fun yin etun gbo nitori oluwa ti pe o bi obirin ti akosile ti a si bayi ni inu je a je wi pe ami la koko ta mo si ikosile tabi ta fi mo eni a ikosile o ni wi pe yo ma ni banuje nigba gbogbo wo bo ti jiya to lori omo so ye ko mo to ba o ninu je wo n to ti farada lori ise so ye ki ise to ba o ninu je wo n to ju re ti ri ni di owo iwo ba won fi nkan tendi si wo na so ye ko wo to ba o ninu je to ba fi igbagbo se ami to re ni to ba se ami ni ora mi o to ba fi igbagbo se ami ni bi kibi to ti n gbon mi in ta ran ko sise ninu aye re lati ma pon mi ibanuje mu fun oni gbogbo gba loni lati nu orun olorun da ise re duro mo lo ti ri be ogoni fun olorun loke orun akoko nu iwo na wa wo pe ko ti eye mi mo ijo wo ninu temi na fe dun se pe in to lagbara ju o lo ni ti o lo si fi o si bi ti o ti ni ri nkan kan ju ibanuje lo ari wi pe ami akoko eni ikosile ni yo nti olorun ni kin so fun ni wi pe loni dangan ni kini koni di ola a o mu okuro ni ipo ikosile a o si fi o si ipele oju rere o ti ri be loruko jesu egbon nti ese ikeje wi ni iseju die ni mo ti ko sile o ba wa

ipo to wa tawon eyan na wa nbe tan ri dunu iwo si wa wa nbe ori banuje se ki se pe ami ko sile o ti ri bi kan ha si elekeji ni ami ebi ami ebi ko si nto se to ma se won ko le o won pa oti won ni ri nto to inteyan le soma ninu aye re ki wa ni ona lati bo kuro ninu ipele ikosile ti o si je ona teni o fi bo si ipele ife oju rere woni on lo wa ninu romu ori kejo yi ti ebi o ba ni simo iru awon woni ki si ni a ba ninu aye won ese ikini romu ori kejo nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu to won o fe ku oni haikosile o fe ku oni igbe aye ti olorun pa oju re mo ku nbe iwo na o pinnu lati mu aye re ku ninu ti to ofisi iru igbewo igbe aye wo lo tira re bo o pinnu o gba ku o wa fi le eni ti o fi si bi ti ebi o ti ni sima ti banu je oni duo de o nbe mo oni nje nisin nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu iru awon wo awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi awon wo la so wi pe won wa ninu Kristi Jesu oro olorun fi ye wa wi pe awon tan ti sidi ku ninu gbigbe igbe aye ara won ti wa fira won ji fun gbigbe igbe aye emi etun gbo awon ti ko rin nipa ti ara oro ta pe ni rin o tumo si igbe aye awon ti ko gbe igbe aye won nipa ti ara bi ko se nipa ti emi se se bi ara ni npa o iwo na ngbegbe aye eran ara to ta ko nkan temi tori akoko eje nsare mu ese bibeli yi egbo bawo lo se ma ri laarin ara ati emi galatia ori karun ni mo fe lo galatia ori karun eje ki mu ese kerin dilogun galatians chapter 5 verse 16 nje moni e ma rin nipa ti emi eyin ki o si mu ife kufe ti ara se ti o ba yi o nigba ta nso wi pe awon ti ko rin nipa ti ara a je wi pe awon ti o fi aye won fun ife kufe iwon ba anfani tin so si aye re ife kufe lo nlo fun o wa ni ko o ni de ni akosile bo lo ti fe ri ran lowo lati odo olorun to ngan korira ife kufe to tara re fun yi inu ijo oko fun ife kufe ibi ise oko fun ife kufe ladugbo layika oko fun ife kufe ni basepo re pelu awon ore ati awon ojulumo ibi ton ma ri o si to ro olorun ju ni bi ti fe kufe tita iru igbe aye yi I ma fa iko sile wa I ma mu ebi wa sinu aye eniyan koda ni waju olorun paapa ti olorun yo si pa oju re mo egbon ti iwe abakuku wi ni abakuku ori kini ni o oni iwo mo o ko si le foju wo ibi ibi n ta pe ni fe ku fe ni wo wa gbe dani o wa ni ko mo pa oju re mo egbon ti ese keji wi nitori Romu ri kejo ese keji ni o nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu idi to fi gbodo wa nu Kristi ko to bo ninu ebi re ki se ode Kristi ni emi iye wow inu Kristi ni emi iye wa nitori ofin emi iye ninu Kristi yi ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti ku on so fun yin lekan ki wa lo wa laarin eran ara ati emi tawon mejejo fi le jo sepo
omo yin lo Galatia ori karun ese kerindinlogun ti mo to fe to ka bayi ma ka tes waju si ni nje mo ni e ma rin ni pati emi eyin ki yo si mu ife ku fe ti ara se nitori kini o ese to tele nitori ti ara nse ife ku fe lodi si emi ati emi lodi si ara ara nse ife ku fe yo wa se ife ku fe yen lodi si emi bibili wa ni emi na nse lodi si ara ki wa ni emi nse to tako ti ara ati mo pe ife ku fe ni ara nse to wa tako nte mi je ki wa le mi je to tako ti ara nje mo pe bi ara ti nse ife ku fe be ni emi nse ife ti olorun onu se igbe aye ife ti olorun lo ngbe abi igbe aye ife ku fe oni nitori ese ketadinlogun galatians 5:17 nitori ti ara nse ife ku fe lodi si emi ati emi lodi si ara awon wonyi si lodi si ara won ki e ma ba le se ohun ti eyin nfe oni nta da ofun ti wo na gbodo fe lati se o na ni lati mu ori eni to da ohun sugbon itako awon mejeji yo ma darugudu si olokan o wa fowo mu kan bibeli si ti wa je ka mo we pe to ba mu ife ku fe tara ni o sugbon to ba mu emi ife to to lo ma se bi a ba fi okan si nkan won yi I ma nso ni di eni eko sile e wa wo te ba yan ninu eran ara ati emi ewo ni bibeli ti e ta wa lolobo re romo ri kejo ese kefa yi ka to gbadura nitori ero ti ara iku ni o sugbon ero ti emi ni iye ati alaafia so fe bo lowo eko sile so fe bo lowo ibanuje so fe bo lowo ebi o ko ara re ku lowo eran ara o fira re le emi lowo lati ma gbe nipa ofin emi iye tin be ninu Kristi nigba yi lo le se ife temi eyi to wa ni ibamu pelu ti olorun olorun yo ran wa lowo lati akoko na lo la o ma fi oju rere wo ti wo na o si di eni oto mo gba ladura fun gbogbo okan to ngbo mi lasiko yi ori ofe lati sira kuro nibi ikosile lati le di eni to to si oju rere eni to to si apanle ati yi ta le bu ola fun to ni se nipa aye re iru emi mi si bayi yo to wa wa loruko Jesu e je ki agbadura olorun gba ope wa o adupe fun ipakisi ara wa si koko oro yi loni gba yin wa bi mo ti so saaju ami ikosile lara lemi ninu aye enikeni fi eje ati agbara Kristi we won danu lati akoko e lo gbogbo kan to gbo mi o ya siwa nipo si ipele ojurere ki a le ma yin o ogoni fun oruko re ni oruko la Jesu Kristi oluwa wa ami ese o tun digba

0: especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme.
1: Ni gbogbo iṣẹju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.
2: Diamond 88.7 FM fun awon eto agbon, imo ati oye to ye koro.
3: Lati inu yara iroyin Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin agbaye.
4: Kurole won yi ni awon koko to wa ninu iroyin na gomina ale bu enu atelu ikolu alagbara to sele ni Benue ipinle Kogi fi ofin de gbigba wo lese titi Egbe oselu PDP ti se agbejade oruko awon ondije dupo sile igbimo asofin lori itakun ajo eleto idibo orilede wa Nigeria INEC ni ile okere ile China ko odindie ni eni milionu meji eniyan kuro ni agbegbe bi ti ile riri alagbara ti sele leka ire idaraya Victor Osimhen darapo mo iko Galatasaray fun igbaradi eye ti won fi mura de sa igbabolu tuntun e ku ro lele kan si e seun be se darapo mo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 88.7 FM Ilorin Oloye Deshe Jacob ni oniroyin yin e ma gbagbe o pe e le gbo wa lori takun elujara www.diamondfm.net e le ri wa wo lori Facebook at Diamond 887 FM bakan na le le download app wa lori Play Store Diamond 887 FM e kunrere iroyin kakiri agbaye yo de siti gbo yin leyin danuduro ranpe yi e ma iku o ni ikoni wa ikoni to tawon yo yi
5: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
6: Oh, le shit you kuro ni le Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon, simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba ti le ko gbogbo nti se ti re kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
7: Imoro yin lo nde se ti bo yin lati ikani Diamond 88.7 di lorin
4: e ka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye ohun ri lekun rere gomina Ayasint Ale ati bu enu atelu ikolu alagbara to sele ni abule apache ati agbegbe otupo nobi nijoba ibile otupo ipinle benue o ti so fun awon eso alabo pe ki won ri daju wipe won je ki idajo ododo fese mule lagbegbe ibe nipa mimu awon to sese labi na wa si dajo ninu oro ti o fi sowo lati odo eni to je akowe eto iroyin re tasokula gomina se apejuwe ikolu ohun bi ikolu idaji ti o sele si awon eniyan latowo awon ti won je danan ti won je adi amora ti won si nwuwa ilabi si awon olugbe ti ko lese lorun lagbegbe ibe oni eyi je iwa buruku si igbe aye omo niyan be lo banu je gidi lori isele na ali asalaye o wipe oro un bani lokan je pelu bi ijoba se ngbiyanju lati ri daju pe won fowo sowopo pelu awon olori ilu ati awon eso alabo lati je ki alaafia joba nipinle Benue oni bi a se ngba alaafia laye ni ipinle Benue ki se wipe awon je ojo rara sugbon awon je eni to feran alaafia ijoba ipinle Kogi lati odo ajo to ri si owo ori ni ipinle ohun ti fofinde gbigba owo ori tabi owo eru lowo enikeni loju opopona ni itesiwaju ati ibamu ofin owo ori orilede wa Nigeria to bere si fese mule lati ojo kini osu kini odun ta wa yi eni to je alaga ajo agbowo ori ipinle Kogi Dr. Saliu Enehe lo soro ohun di mimo loni ni lokoja nigba ti o n ba awon eniyan soro lori atunto owo ori ni ipinle na Enehe salaye o wipe ilana gbigba owo ori tuntun fi ofin de gbigba owo loju opopona lowo awon eniyan labe pe won gba owo ori fun ijoba wayo Egbe oselu PDP ikangun eyi ti wike nse atileyin re ti fidi oro mule wipe awon ti gbe oruko ondije dupo are fun ti eto idibo to nbo ati eni ti o je igba keje ti won jo dije dupo to nti awon ilegbimo asofin sori itakun ayelujara ti ajo eleto idibo orilede wa Nigeria INEC ni imurasile de eto idibo odun 2027 ikangun ohun alaga won Abdulrahman Muhammad lo soro ohun di mimo ninu atejade kan loni gege bo se so di mimo oni fifi oruko sowo si ajo INEC ye fi han wipe awon faraje fu igbaradi de eto idibo gbogbogbo odun 2027 Muhammad wa so di mimo wipe awon se eto lowo awon duro de agbejade oruko ti awon gomina ati awon ilegbimo asofin ipinle Ajo eleto idibo ijoba ipinle Edo ti kede pe awon ondije labe ase egbe oselu APC lo jawe olubori nijoba ibile meji dini ogun ati awon wodu kakakiri ipinle ohun ninu idibo yi to waye ni ojo Saturday alaga ajo eleto idibo ipinle Edo Jonathan Aifu Boham lo so oro ohun di mimo wipe awon ti won je omo egbe oselu ondije labe agbe asia egbe oselu APC lo jawe olubori nibi eto idibo to ti nibi eto idibo to waye nigba to nba awon niroyin soro loni nilu Benin City Aifu Boham salaye wipe eto idibo ohun waye ni irowo-rose ni gbogbo ijoba ibile ati awon wodu ti nbe ni ipinle ohun o salaye wipe won se eto ayewo idibo kika ati sise ayewo ika idibo ohun to nti kikede eto ni ilana to ba ofin to se agbekale eto idibo ipinle Edo ti odun 2022 eyi ti won se atunse re lodun 2026 imu ojogbon omowe moran Professor Joseph Afolayan ti ro Nigeria lati ri daju pe won mu atunto eto eko lokunkundun lati ri daju wipe idagba soke alalope waye eni to je okan gboge to si je giwa akoko nile eko giga Anko University ipinle Eko eni to nsise lowo bayi ni eka imo ero a ni ile eko giga ti ijoba apapo lowo yi ro awon akeko jade nile eko GSS Omuaran ti odun 1976 leyi ti o npe adota odun ti won ti jade lenu nile iwe girama on bayi lodun yi o soro lori akori eto eko lolede wa Nigeria lana ati loni pelu gbigbe si egbe ara won ifegbekegbe bi eto eko se nlo o salaye o wipe agbudo se eto eko alalope iyi to dara ti yo se agbelaruge iwa omoluabi yato si agbepon iwe eri agbudo seto eko ti yo mojuto jije eni rere lawujo yato si atopo awon iwe eri agbudo se eto eko eyi ti yo mu ere wa fun awon ogbon atinuda yato si se akosori iwe nikan agbudo seto pipese awon adari re yato si awon ti won mo gbe iwe kakiri fese pale wa sekiri o salaye o eni ti o je giwa ile eko ohun lowo lowo bayi pastor ajiwole olusola isaac dupe pupo lowo awon akeko jade ti won se ayeye adota odun ti won ti keko jade nile eko un fun ise takuntakun ti won se o salaye o wi pe awon se ni ipenija awon amayederun nile eko un bo ti je pe opolopo ti won lo lo tin di arugbo lo ati wi pe awon gbudo se eto bo ti je wi pe awon ni awon ti awon nfe lati mu ki ogo ile eko ohun ko tubo ma go kesi lara awon ti o waye nibi aye pataki ohun ni ifi ebun ati ami eye dani lola fun awon oluko ti won ti dagba ni ile eko ohun ati fifi ebun ta ile eko lore lati odo giwa ile eko fun ile eko ti ipele awon oje wewe ati ti awon agbagba ni ile eko grammar ohun be ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 8.7 FM ilorin iroyin yo test waju leyin danro ranpe yi e ku kale
8: e darapo mo wa ni itakun kai lu jara wa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 8.7 FM Diamond FM shining supreme
4: e kaabo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye nte siwaju ni ile okere ile riri alagbara kan sele ni China igba keji re lorilede ohun laarin ose kan to je wipe awon ti won ti kokuro ni agbegbe ohun baye ti nle ni bi milionu meji eniyan latari iji lile to mu ile riri waye won pe oruko ile riri ohun ni Typhoon Bovi leyi ti o sele ni iwon kilomita egbegberun akoko lo waye ni ilu etikun Tanzau lojo Saturday ni owo role to je elekeje to si tun waye ni Wenzhou ni nkan bi arin oru leyin ti isele ohun sele ni awon erekusu ti o wa ni eyin le Japan leyi to mu ki ojo nla nla sele to kolu agbegbe Taiwan to si koja le lo si iha ariwa isele ile riri ohun lo mu ki ji alagbara ko sele to si je wipe o pa eyan bi meta dinlogun ni ile Philippines le aro kutukutu ojo Monday ti isele ohun tu waye ni ilu nla Azou ilu nla Azou ni itosi agbegbe Jianshan ni ekun Jianshan botile je wipe awon ti won so asotele ti salaye o wipe yo lo si iha ila orun ahi to ba di ojo Monday iroyin leka ere idaraya agbabolo morilede wa Nigeria Victor Osimhen ti pada darapo mo awon ekegbe re ni ko Galatasaray fun igbarade eyi ti won fi mura le de sa igbabolo lakotun leye ti o fi han wipe leyin ti won fun ni isimi ranpe lati iko to tin gbabolo jeun lorilede Tokyo un Osimhen ni won fun ni anfani die leyin ti o darapo mo awon agbabolu re yi to fa ko se die ko to darapo e darapo ohun ti bere se ni waye to si je pe won tin gbarade ni iko na ni agbegbe Kembugas nibi ti ibudo igbarade iko un wa labe akoso akonimogba Okamburu iko agbabolu yellow and red ohun yo gbera lo si Austria fun irin ajo igbarade to ba di ojo alamisi ojo keta lelogun osu kejo nibi ti won ti nireti pe won koju ifese won se olore sore meji iko ti buruku nse akonimogba won yo koju Monza ni ifese won se akoko be ni won pari irin ajo ohun pelu kikoju iko kan lati Italy ti oruko re nje Venezia lojo Monday ojo keta dini ogbon osu ohun kato danuduro lori iroyin ohun egbon awon kokota ati menuba lekan si afeto yin leti pe gomina ale abuenu atelu ikolu alagbara to sele ni Benue ipinle Kogi fi ofin de gbigba wo lese titi egbe oselu PDP se agbejade oruko awon ondije dupo sori itakorejara ti ajole to dibo INEC ni ile okere ile China ko odidie ni awon eniyan milionu meji kuro nibiti ile riri alagbara ti sele leka ire daraya Victor Simed pada darapo mo iko Galatasaray fun igbaradi ibere sa tutun kato ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 2003 aretele ni orilede America George W Bush ise ipade pelu arilede wa Nigeria nigba na Olusegun Obasanjo orilede wa Nigeria ni bayi e ti mo bo ba ni onkun te fe fi tun awon akoroyin wa leti e pe sori number ibani 0091 60 6275 26 Abiodun Akinwumi lo se akojopo ro nkakiri agbaye ti role oni Oloye Deshe Jacob lo tu se de abini bi tun mu ase ti igbo yin e seun pupo be se nte ti bo ikoni wa ikoni to ta won yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin aku popo sisin opin ose

0: ogo ni fun olorun ni majemu baba ti ki gbagbe majemu baba ti o si dale majemu re ri oni majemu ni abani mule ti ki dani ni ada gbogbo ogo pada si odo baba yen olorun to n gba adura oba to n se orere fun wa oba ti o fi wa sile nigba kankan gbogbo to ba n sele ninu aye eda gbogbo re lolorun mo ko si nkan kan ta le se leyin olorun yi o na ni olorun ni oluwa lori aye wa adupe lowo olorun alaye fun abo fun ipamo re fun owa agbara to fi diwa mu ati gbogbo eyin te n gbo wa nibi te tin gbo wa o tun fun wa ni ori ofe lati le wa lori niwaju re lori eto ti oni ogo ni fun oruko olorun alaye se eleyi na ki gbogbo eyin ni wa nibi te tin gbo eto yi loni nibi ki bi te ba wa ki yin pe ku isimi oni e ku irole e ku bi gbogbo weda to jojo se ri agbadura wi pe bi jesu ba ti de a o se ope isimi bayi laye ati laye wa ati gbadura pe anu ati ori ofe olorun ko ni fe enikankan wa sile ile wa oni daru be ni ona wa oni daru agbara atunse ti le wa firi bodon se fe kori olorun o gbe wo wa loruko jesu mo tun fi akoko yi mo fi kile se diamond fm pe ile ise yi yo ma tan fun ogo olorun ni oke oke ni o si ma lo ko ni lo le lai lai loruko jesu gbogbo eyin oniyawo ose to koja aki yin na eku inawo eku inora ile te bere yen loruko jesu ogbon ati ima to ye olorun te fi to ti o fi ri bọlọrun se fe kori olorun a fi fun yin loruko jesu gbogbo eyin te si n woju olorun fun rojo rere bayi te yin na gbadura tabi boye dajo sona abe ki n bi woju olorun fun rojo ayo bayi olorun a je kojo eye ti yin na de iso ni ba ojo ayo yin je e seun adupe aku akiyin kaabo sori eto idile onigbagbo emi ni arabinrin yin lori eto yi emi naa ni abimbola adekeye eleṣin nla lati inu ijo prayer faith and miracle church ori oke agbara olorun majemu abanimule madani ni asadam road e le darapọ mu wa lori ero abanidore yin iyen facebook e le ma wa ni life by e search fun abimbola adekeye page mi niyen e le ma ri wa wo bayi anu olorun ko ni fi yin sile loruko jesu
1: amen
0: legbe mi bi na ni baba ori oke agbara wa eto si je ade ori fun mi awon ne lo gbe kale sori oke agbara baba olare waju adekeye eleṣin nla so won wa legbe mi bi baba e gbadura fun awon eniyan ka to
1: loruko jesu
0: amen
1: olorun gbo pe wa
0: amen
1: olorun gba yin wa
0: amen
1: a wa lori eto loruko ji olabarin aju na
0: amen
1: gbogbo okan to gbo wa nile loruko jesu mo gbadura kera anu gba
0: amen
1: olorun ogun ni foruko re
0: hallelujah
1: idile yi lo wo nu aye won lo
0: amen
1: gbasako si ledumari jesu oluwa wa
0: amen ogun ni foruko olorun alaye
1: hallelujah
0: lori eto idile onigbagbo a si gbogbo e komo komo tori akoko wa ibi ta lopo so mo fe ma mu pepepe ẹni wípé lórí ohun tá a ti ń sọ̀bọ̀ náà ni wípé ilé mi àti yín ń fi àtúnṣe ó ń fẹ́ ìtọ́jú gidi láti lè dènà wàhálà àjọ̀gbọ̀n gbogbo tó ń súyọ nínú ìdílé episode by episode ni à ń mu láti ìpele kan sí ìmíì ni mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tí bàbá tẹ́tí fọkàn bá wàá bá lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi ń bá bọ̀ jáde ní bá lọ bá tẹ́ ń bá wa fi bá bọ̀ àmọ̀ wípé ẹ máa bá wa di àwọn kókó kankan tàbí ẹ̀kọ́ kankan tẹ́yin náà rí mú ẹ máa bá wa dì mú bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run sì tún máa túmọ̀ rẹ̀ sí fún wa ju bí mo ṣe lè sọ lọ so lábẹ́rẹ̀ là ń sọ ní pé à ń sọ̀rọ̀ nípa pé kí ni pàtàkì ọgbọ́n ọlọ́run àti ìmọ̀ ọlọ́run ṣe kí ni pàtàkì rẹ̀ nínú ayé wa that is the importance of God's wisdom and knowledge in our life what is the importance of God of God's wisdom and knowledge in our life over our life kí ni pàtàkì rẹ̀ nínú ayé wa kí ló ní lórí ayé wa so nínú rẹ̀ láti wá ń sọ̀rọ̀ wípé látún wà ní abẹ́ pé tún ọ̀nà rẹ ṣe tún ìwà rẹ ṣe tún gbogbo nípa rẹ ṣe nítorí pé agbára yẹn tó níyẹn agbára tí mo níyẹn agbára wa agbára tí ènìyàn ní kì í bá ní dalẹ̀ kì í bá ní kalẹ̀ adjust your actions and behavior in the wisdom and knowledge of God because physical power cannot endure you forever your physical power your physical strength will never endure you forever o la nso ka tun ona tun iwa wa se ni akoko ti a wa ninu agbara wa when you are still in your power now your we can say your don't let me your youthful power to ra won kan to n gboro mi won ti ko ni epo ti odo eyin ati wa ni ati n lo die die sugbon sibe agbara si wa ni ara wa ẹgẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe ka yẹ̀wò tó nípa agbára kì í bá ní kalẹ̀ ní ìjẹjọ́ a sọ̀rọ̀ nípa ti àwọn bàbá la bá sọ̀rọ̀ níjẹjọ́ so mo nípa mẹ́ta náà ló pín sí bàbá ìyá àti àwọn ọ̀dọ́ so nipa ti awa baba ti asonje yo kin kan sare tun yan fere kin to bo city wa igba wa ya gbogbo apatapata lapapo oro yi doju ko wa pe ti ona wa ba wu olorun ti aye wa ba wu olorun ta ba n gbe gege bi ogba ati imo re o ma bukun fun wa o ma fun wa o ma je ki bukun alafia ko wa sinu aye wa o ma fun wa ni isimi ati igbe aye to ni ogo to ni aseyori nigba ta ba dagba ta ba dogbo ti agbara ba nfi wa sile. What I'm saying is that when your path or when our path pleases God, when our life is in harmony with God's will, it will bless us with a life of peace, rest and fulfillment in our later years. Nigba ti agbara ba nje ohun ta ba ti se ohun ta oni ohun ta ba fi oni se oro itan ni lola ti ona wa ba wo olorun loni nigba ti agbara ba kuro lara wa yen yo gba fun wa ni isimi alafia ati ojo rere. Ejo gbogbo en ten gbo mi gbogbo baba ten gbo mi ati gbogbo everybody mo so fun lo pe toju ile re ni akoko to wa ninu agbara re yi ki ile re na ko ba le toju re nigba to ba dogbo nigba ti agbara o ba si mo. Take care of your home now when you are still in your power. Take care of your home now today so that your home in the wisdom of God. Yes, take care of your home in the wisdom of God so that your home will take care of you in your old age, in your later years. Nigba ti o ba se agbara mo gbogbo eyin baba to je wi pe ninu ile ninu eyawo atomo jinijini le nda bo won e sora yin de are apase wa alagbara ma mero babo le te nse le se bo se wu yin lori awon ton ba yin sise lori gbogbo awon to wa ni ayika yin won gbe labe yin pelu eru ko si ayo kankan ninu iyen tori wi pe ojo nre bi ana agbara ta nlo lori won loni yo pada pin lojo kan e je kin fun wa ni apere kan to ye ko yo je ko ye wa dada e je ka wo orun e di pe torun ba la jade torun ba jade lago meje mejo a jade wa ngba to ma fi to bi mewa mokola mejila yo ranju kankan orun a mu eyan ma sapa e ma wa ibojikiri you be looking for shelter umbrella to ba ba to ma fi to bi ago kan si ago meji elomi o ti e ni le jade ani orun yi po je kin je ko mi le jade nu orun yi ko ma ba ko oru e ma ba mu mi ju it yan po to je pe awa gan feel e ni gbogbo ara wa sugbon nigba ti o ba fi di ago merin si ago marun agbara orun mo ti lole eni to fi umbrella bori akan umbrella kuro eni ti o le jade tele yo mo jade kiakia ni tori pe agbara ti agbara orun ti lole ojo ti re bi ana gbogbo agbara to ni kankan ni bere latago mewa si meta yen o ti die down o ti lole o ti ku lo nje be bi igbe aye yen se ri niyan. You can never continue your power forever. Olorun nikan lo le wa ninu agbara titi lai lai agbara ke ba ni kale tori na nko tu ona re se tu ona re se eyin baba ti omo ba ti wo yin loju ri ejo e je ke eleyi atunse ni oni eto yi wa fun ke se entertainment. It's for correction. It's not for entertainment. Ke se pe ka kan mu nudun sugba atunse ni eyin ti omo yin ti wo yin loju to ti so fun pe daddy mi you are going to regret this e ma ka ba mo nkan ti e se yi to wa ni je go away jo am I not your father emi ni baba e I can do whatever I like tete pe omo yen ke se atunse tori you are going to regret it yen nigba ti yan ba regret re olorun ma je ki yan fi rare ati idamu ati ibanuje pari ojo aye re omo ni pe ati olorun ni gajiya lowo omo o iya ti yan ba je lomo lowo omo o buru jai awon ti o toju wa lojo la niyan e se atunse agbara ke ba ni kale e je ka wa lo si odo awa mama loni awa ni mama ninu ile awa obirin awa iyawo we are the supporters of the home the supporter of the husband awa lorun lowo alati leyin oko bo lo se gbe kale niyan fun wa ejo mo gbo gbogbo eyin obirin ton gbo mi loni eyin iya iya bo yo se wole oko ni wa se se odu adelebo ni o you are married to se se wole oko abawo 31 be 31 ni owo osan please asiwa emi ti mo soro nsin mi se se wole oko ni nsin omo mi ti wole omo ti mo bi ninu ti o ti wa nle oko ati lawon omo to ti gbeyawo ton ti bimo so anti won ti gbeyawo tabi atawon to ti lo sile oko awa nsin sa lo se osan wa lawa asibi asiwa ninu agbara na mo ti le se to wu mi bayi mo si le lo bi to mo le wo nkan to wun mi so ega ka ye ona wa wo niru akoko yi bo la se nse si awon oko wa bo le se nse la se nse si awon omo wa bo la se nse si awon eyan to yi wa ka bo la se nse si awon idile oko awon ana wa bawo la se wuwa si won please examine it o e je ka yewo pa pa ju lo latodo awon oko wa iru eyan wo la je fun oko gbogbo eyin mama te ngbo mi loni o se wole oko ni o ti pe ni oko ni iru eyan wo lo je fun oko re are you a miserable comforter or a suitable one se ayo ni lenu olutunu lo je fun oko ni tabi olutunu to to ipo wo lo wa iru nje okan oko wa nje o gbekele wa lai beru gege bi iwe owe ori kokan le ni ogbon Proverbs chapter 31 verse 10 to 12 oni tani yo ri obirin oni wa rere nitori ti iye re koja iyun gbogbo eyin mama te ngbo mi including me gbogbo wa sobirin oni wa rere ni wa ni akoko ta wa ninu agbara wa yi sobirin oni wa rere ni wa oni okan oko re gbekele lai beru be ni o ki yo se alai ni ere ise rere ni obirin na yo ma se fun oko re ni ki se buburu ni ojo aye re gbogbo seru be la je tori pe ninu ogba ati ima to ye olorun nikan la fi le se le se oni suru eniyan ni awo obirin te ngbo mi loni eyin mama te ngbo mi iwo obirin to ti wa labe oko yi se oni suru ni wa se alafori ti eyan ni wa to ni fori ti are you a virtuous person se eniyan rere ni o ninu le to je pe o nko oko awon omo ile re ninu ogbon olorun se ipo be la wa iwe mo so fun wa ninu we Proverbs chapter 14 wa yen o ni olukuduko ologun obirin a ma ko ile re olukuduko awon ti won fi ogbon olorun se ogbon ni ton do ninu imo olorun awon nikan na ri ile ko sugbon ni asiwede ki lo ma se o ma fi owo re fa lulo se ki se ausi ni ipo awon to fowo ara wa fa ile wa lule ni igba ta wa ninu agbara wa lowo lowo se en to beru olorun ni o se en to beru olorun ni mi e ka ma ki e ka ma da awon ibere ilo kan ya wa bibeli ni pe iberu oluwa ni ipile se ogbon iberu oluwa ni ipile se imo sugbon o ni sugbon awon asiwere gangba ati eko se an se pe an gangba ati eko we ki lo so jade ki lo wi ki lo ti en so ko ja gboro ma so be ohun to le mu ki oni ojo la rere ti o ni ga alare ojo ale o la nbara wa so yi se o beru olorun se o beru olorun lati le mo wi pe ohun ko to ba furugbin lowo lowo bayi wa ka o whatever you sow now you are going to reap it gege bi we galatia ori kefa se so fun wa galatia chapter 6 verse 7 to 9 ki lo so oni ki a ma se tan yin je a ko le gan olorun be not deceived god cannot be mocked a o le gan olorun nitori ohun ko ti eniyan ba furugbin oni yo si ka o whatever to ba furugbin nkan kan to ba furugbin nisin nigba to wa ni inu agbara re bayi to le se to wo yi o ka nigba to ba ya o be na ni emi n ti ba furugbin lowo lowo ma ka oni nitori en to ba furugbin sipa ti ara re nipa ti ara ni o ka idibaje en to ba ti fi opolo ori re ogbon ti eniyan to aye ati le re o furugbin sipa ti ara ni idibaja lo ma pada ka sugbon en to ba furugbin sipa ti emi iyen ni pe en to duro ninu ogbon ima ti oye olorun oni nipa ti emi ni o ka iya ni pekun yo ka iye ninu aye yo tun ni iya ni pekun lodo olorun ko ni face jiya tabi wahala ni waju olorun verse 9 wa ni pe e ma si se je ki agara da wa ni rere se gbogbo eyin mama te ngbo mi eyin obirin gbogbo te ngbo mi eyin elegbe mi eyin te ju mi lo eyin mama gbogbo o ni e ma je ki agara da wa ni rere se e wo bi ta ka lekan ninu we Proverbs 31 yen o ni rere ni yo ma se fun oko re obirin oni wa rere rere lehun ma ba ninu aye re ni gbogbo irin ajo aye fun awon to yika ninu ile nibi kibi rere le ma ba ninu iwa re o ni e ma si je ki agara da wa ni rere se nitori awo o ka nigba ti akoko ba de bi akoko ba se are to ba rewesi ninu ati se rere re ni akoko to wa ni ipo agbara re o ka nigba ti akoko ba de nje o beru olohun lati le ranti eleyi bawo le se treat oko ni to wa responsible a so pe lo ta won ki se gbogbo okunrin no responsible ki se gbogbo baba ni responsible awon baba kan wa ton fori se forun se to kan je wi pe adiye abi iye adiye won ni o je ka mo pe adiye won lagun won se pati won ki iru iyawo lo ko si ro ko be se o ni re bi pe emi o ma laye ti e bi atori wi pe e oni e be nigba to bi oni owo to gadi ejo kolo nigba to ko owo ko to ti e nigba to olorun wa gbe ega to to we wa gadi ejo to kolo nje kilo wa se foko se igberaga ta fojudi on lo fin ba oko lo oro buruko oro oro ti o to o boya wa e o ti e wa gbe ga to to ko sugbon iwa do ni duro pe emi o ni egbo emi bo mo ti fa joko ti elei o ni suru to le fi duro ti oko nisin ko le ri ere oko je lojola ko le ri ere awon omo je lojola kia o ti di eru re o ti sako tori pe oko o ti le se in to lagbara to n fe jade ti o ti le se fun opolopa ni olorun sogo le mi emi o si ni suru lere anu re se mi sori olorun sogo to pe ra re yen pe o si ni suru lere yen pa o ti digba o ti gba okunrin mi lo o ti sako labi oko tori po okunrin o de ko ti ni agbara ati se nkan to n fe fun sori suru re to lo kin se suru lere yen olorun olorun sogo ni o wa pada se suru yen nigba to ba ya sugbon ko wa ni je suru ninu irorun mo ko ni je suru ninu idunnu mo suru afipa se to je pe o ni ni option kankan you never have any option than to go under this pressure suru to ye ko ni nisin ko le dojo ko si ipo olorun sogo lojo la suru yen wa so o suru yen to ni nisin o wa pada ni lojo la chori eh ege ki so kankan fun wa arakunrin kan wa nigba kan bi omo arabin arakunrin o fe yawo yi nigba to di pe nkan ti o lo dede mo baba ti a fun arakunrin yin iya wa mi da emi o de duro ni gbogbo eleyo wa lai po omo kan na na si bi o ko le ni suru lo ba geru e papapa o sa ko mi oko gbogbo ta ma ro ile pe emi ke emi ti je pe emi ti mo si ndan emi ti mo si ni ewa okunrin kan wa bo mi mo kona anu re se mi sori ewa re to ni yen o ma afraid o afraid bo se ndagba lo nlo bojo bo se ni 25 years ni ori igba to bi 50 or 60 igba to ba wo bi 50 years 55 kini loku kini ti npe pancake loku to fin pancake oju re to do do a ma hun do ni o le foju ara re ri omo 20 years mo a woman of 55 years ko ni woju ada bi omo 20 years impossible a pancake loku ta ma san mo legbe san won ko le ma smooth a ma da gbogbo foundation boju o le ni natural something mo ko le smooth bi oju omo 25 years mo ma wo le ton rare tori pe yen lo ngun wa pe kini sori ese to ni papapa o ti keru o ti kun le oko yen lemi emi fun ara mi taye npere mi ta emi ti won wa nita lo kunrin kan wa bo mole ese yen ma pada wa wiki to ba ya ti o ni le rin gidi kankan mo agaga won to ba ti e tun ni arthritis ese wa wo yo wa koju sira won ati wa ni rin gbogbo petepete ta njeun ese o joko ni gankan ti o ni le rin dada mo wa ni arugbo sogeri irun to fin se yoyoyo yen a kan bere si ni ma ja elomi gan eyin to ko senu to ni yes mo beauty wa iwa wa to tori e to ni fori ti pelu oko eyin yen yo sonu lojo kan enu awadi wonke ojo re bi anani yen ni suru re ko ma wa fi suru to fe ni ko wa ni pelu inira arakun ti aro ti mo so lo lekan arakunrin yi na ko le ni suru abi ajo arabinrin jare ko le ni suru pelu oko re o gba mo kan le o sa lo pe emi se aye se wa mi nita o do looto sugbon ababa yin gba to lohun se olohun gbadura arakunrin leta o fe yawo mi lo ba to omo yen dagba o wa ya gba to omo yen na wa ti yen omo to gbele lojo si o kawe o se gbogbo etan o wa se marriage ni iya ojo si nibi to lo koko kuku gbe na o kan lo na ro ba na ran kiri aye ra omo to n bi sile oko awon akoko o se marriage lo ba gbe lo kero leyin lo di gbadigbon lo nbo omo joko ni church awe lo dana to se gbogbo e ba se fe bere wedding bayi to fe bere the wedding ceremony ni church ni omo oko yawo ba dide pejo wedding yi to ba ma hold ta ba se wedding eni ko wa bi te ma ba n gbe jade ti o ba jade ko si nkan to nje wedding loni awon ni keke lede tani ru eni be ni bo ni o ba nowo si ya to bi gangan arabinrin to di kakadi kuku yen e ba n gbe jade ko mi aya re ma ni e o mo igba to ti o fi baba on sile to daun kale iyawo ti baba on fe to ba je pe eyan buruku ni to ba ti fun loogun eku je tori pe oni akobi oni arole o lokunrin to ba ni pe omo ton lo ma bori to so aye odidakuda abi to pa on danu se yo wa ma gbegele ni waju ndako wa ma jopo mo nse wedding bayi arabinrin arakunrin e ogba afigba ti ya jade e woru esin to se lojo ale re nigba ti o sagbara mu please eyin obinrin to je pe tiyin na ni pe ke ma yi oju awon oko yin ke yi oju awon omo yin ko lara awon oko yin ke wa ma fi awon alebu oko awon omo yin ke wa de so awon omo yin di ota oko yin so ni pe ke le fun ere ti ara yin he ojo de bi ana to di wi pe ko se pe so ni memory to nlo yen itekete to hun jo yen abi eyin to je pe ti yin oko te fe loni e wa create e wa baba ma pe e wa create gap la so orin saarin ohun atawon family re e ni je ko ri pari awon family e mo iya baba to nto to to debi to ti ri fe o wa cut won wa le gbogun awon ebi oko dadu tori pe owo to ko ni ki wo ni ka tebi ti e le ma je ko le ma ja anfani re anu re se mi o tori pe ojon re bi ana se ori ogbon to ni ogbon to fin se tekete yen brother on ogbon to eniyan lodo awon o da bonika we ogbon to se alo lojo kan memory yen ma lost e o ti ri bi ti won ma so fun iya ti ngba ti abada gba te ma soro fun e ma soro kan fun nisin e tun bi pe ki la wi animi ran tin te so e memory tin lo niyan ojo ti re bi ana niyan memory to ni ogbon to ni to fin se tekete to fin ko eyin awon mo re si oko to nko eyin e bi oko re to nko won si oko re yen memory yen ma lo lojo kan e dakun mo be wa je oni wa rere obirin to toju ile re ko tojo la ko le so fu apere ninu aye Naomi ninu we rutu apere gidi niyan arabirin yi o bi o ni omokunrin meji o si ni awon omobirin mejeji won ni iyawo sugbon laipe ako awon omokunrin mejeji ku o wa ku arabirin pelu awon omo iyawo awon omo e awon iyawo awon omo e duro ti won o fi sile ti Naomi ba ya obirin buruku yen wa fun eyin iyawo aya iya na bayi te le momo yin nigba te gba ninu agbara yin te nraju kakakan ma wo ya ma yawo awon omo yin te do ti won gbe mi ni mo fe te ni won lara nile oko won he ta lo mo eni to ma kunkun lojo la ta lo mo to ma ku eku Naomi o mo wi pe awon omo ma fo sile saye lo to ma kunkun yawo awon omo re ti Naomi ba le mo yawo awon omo re nigba ta awon omo re mejeji ku tan awon yawo awon omo re wo foju re rare sugba awon mejeji duro ti Naomi e lo wonu we route ni akoko le je kaka ori kini ke lo wo be ito yen wa nibe nigba ta awon omo eku awon iyawo omo won duro ti Naomi ba won ni fi sile igba ti o ro awon pe kan ma lo pe won eku ti bimo kankan e lo si du yin pada ikan pada lo to ki se pe o pada pelu ifenu re o na rowo pe won ti bimo lo to ko won ko mi lo sugbon route ya ri pe ah ibi to ba lo ibe la jojo lo o ibi to ba ku si be ni ma ku si o ibi kibi to ba nlo wo iya ila jojo lo to ni wi pe igba to ti wu si iyawo awon omo e ni nigba to wa ninu agbara re nigba ti Naomi dogbo tan awon iyawo omo e lo duro ti o nipa obirin la tun se ri omo obirin ko mo route mo Naomi laye re iru iya oko wo le yin je elu aye yin ninu iwa rere ti Olorun o ta le so ju bayi lo tori time wa ti lo elu a ran wa lowo elu igbesi aye yin ki e le ni ojo la rere kojo la ko le san wa la gbogbo eyin iya te gbo mi oluwa ran wa lowo je nsa le ki oju opo sile 0913655695 oro po sugbon ta akoko wa ti lo 0913655952 fun awon to ba te ba le baba ri nte e ti wole o
2: alaafia fun yin
0: alaafia fun yin daddy god bless you sir
2: god bless that journey
0: kin je kin sir
2: atoko ati yawo mo gbogbo lo oju ale wa yo da loko jesu
0: ami
2: o jo pa ti se lo yo ba se ati se
0: e mu
2: se oluwa o
0: e se o daddy god bless you e se gan ni so gbogbo eyin iya te gbo mi e ba ri be eyan kan sabi meji akoko wa ti lo je be good to everyone e je iya rere ninu ile oko yin e je iya rere si awon omo yin e je ka je ira si gbogbo awon to yiwa kakiri kan kan royin wa ni rere ko le da fun adojo la ti wole o
2: hello e ki wole ma
0: e kuro ni sa o
2: e ti to ma oruko mi ni ajo ole lati amuyo
0: e seun daddy
2: awon pa ta lati program ni jo
0: e seun sir god bless you
2: yo se yo ni ta se ni ko wa ni eko ba to ba le ya obinrin wa to fun pa ti ile ayo ba ti da fun
0: be olo ajo ye wa na
2: ni olo ni bi ti e ti mo gbon yin olo to dari ni ko de ni
0: bi se ni so je oruko jesu e seun sir god bless you sir so e jo muro wa je ka je en to da nile to si da nita da sa awon ebi re ninu ile tori ojo ola re ni ma je ka awon omo duro pe a o jiya re da si won e ti wole o
3: hello ma
0: hello sa o
3: oku eto ma
0: e se sa oruko ibi ti n pe wa sa
3: Mike lati ogele ni o
0: e se sa god bless you e se sa
3: ile ti ni o ni da abuta awon omo yo ni da
0: ami
3: au bi jobo olorun
0: ami loruko jesu
3: ti bo mo fun ilokun atagbara o
0: ami e se sa god bless you a time wa ti lo a si tun wa lori topic yi time wa ti lo ojo akoko ni o fun wa laye ejo e je ka wa na ka se rere kojo wa ko le pari e wo obirin oni wa re ta so ni beyen awon omo re won bibeli so ni verse 28 we yen o ni awon omo re buku fun oko re fi yin fun igbe aye re ngba to se opolopo ise tan to to akoko isinmi awon omo re bless e won gbadura fun pe iya rere ni oko re gan ni looto opo obirin se rere laye sugbon iwo ta won yo iru yen lo ye ka gba lenu oko lenu awon atawon to yi wa kakiri da ni le ko da ni ta o le daye eyan fi nitumo to ba ti da ni le da sawon eyan to yi oka olomo se lodo ni o nta ja ni bi ogage kon mo gege bi obirin to ni to wa ninu ogbon ima ti oye olorun tori ojo ola wa ni enikeni to ba ti fi to ba ni oko lara en obirin ko obirin to ba ni oko lara to gba emi oko lai pe ojo to ran ko lo si early grave e ti o ti pe nipa nipa wahala nipa ironu buruku to gbe le oko laya iru obirin be ma ra re kojo ale ni ki se pe to ba ton awon mo re si oko tawon mo wa ri toko romo toko wa ku ninu ironu buruku iru obirin be ma ra re kojo ale ni loruko jesu mi ati a o ni ra re dojo ale o a o ni ra re lojo ale wa o sugbon e je ka se ka wu arere tolorun fe ka wu oluwa ran wa lowo oni ola ni monday lani monday adura lo lori oke agbara bi o fe ni nkan kan to fe ba olorun so wa ago mesan ti ago mokanla ni ayan ya adura o le ri awon iranse olorun to ba ni nkan to ba fe ba won so eh leyan to yi ma pe number mi te ba fe wa ti e ba mona je ki pe number mi jade 0703249 5016 0703249 5016 anu olorun ati ori ofere ko ni fi wa sile ni oruko jesu amen.

0: Jesu
1: la ose o
0: Olorun ose o
1: Olorun ko be leyi to de mi wa si ati awa ati awon ja jo ngbadura adupe to ko de mi wa si ti di akoko yi Olorun ose Olorun ose Olorun ose
0: Olorun
1: ose Olorun ose ta
0: ose Olorun ose Olorun ose
1: ati awon fe fe ri
0: Olorun ose Olorun ose
1: ati awon to gbe to Olorun ose Olorun ose
0: Olorun ose
1: nto ko de mi wa
0: si iti ja ye ko le bori oya adua orukọ jesu
1: emo ola ko fa gba re iti ogun aye ko le bori iti ja ye ko le bori
0: ti
1: je mo ta ko le bori ola ko fa gba re jesu ola ko fa gba re
0: ma
1: fa gba re
0: wa
1: fa gba re
0: bo
1: adua jesu oluwa wa
0: amen
1: e so fọlọrun oluwa ba mi se ogun ipile iran mi won ise rere iran mi won ife yawo dojo ale iran mi emi won ma nkuru ni iran mi oniru awon ajalu ati areru lo ma nsele si won so fọlọrun oluwa ba mi segun ipile iran mi ba mi segun ipile iran mi ti won ki fi tayo oya adua
0: orukọ jesu
1: gbogbo ipile ti ki je ki iran lo
0: oluwa se
1: inu aye awon eyan re iba se ti aisan ni iba se ti wahala ni I don't want to get me any cool new I'm going to get me a new cool new. Omo na tin lo bi 52 ko ti ri ko ti roko tabi ko raya ara won ogun ipile ni to lohun gbo to gbo ba ara won injiniyan e so fọlọrun oluwa gbogbo awon ogun to da won obi mi ma je ko ja mi to ja iya mi ma je ko ja mi awon ogun to ja iran yin oluwa ma je ko ja wa o ya adua
0: orukọ jesu
1: baba mi ati awon gbogbo kan tin gbo to ogun to ja obi won to ja iya won to ja iran won orukọ jesu oluwa ma je ko enikan yin
0: to
1: ja yin o ni ja wa ko ni ja wa ko ni ja wa ko ni ja yin na orukọ jesu
0: ko ni ja yin
1: orukọ adua jesu oluwa wa
0: amen
1: gbogbo bi ti ogun ipile to da opopolopo duro si lone e so fọlọrun pe loruko Jesu Kristi ko luwa ko tun sile ki aye yin tesi waju oya adua I sat on la koda yen o le se ogun ipile ran yin inu wala to kosin lo je ko gun ipin ran yin to je ko gun lawon ipin ran yin ma fi je ma fi so gbogbo titi ti won fi ku e so fọlọrun inu awon ogun ipile ti mo nla koja olorun tu mi sile ni wakati o ya dua agba to wonu do mara ko wonu omi na lo o ya adua
0: oruko jesu agba to wonu
1: mara ko wonu omi na lo
0: agba
1: o wonu ni agbara
0: atura ta
1: ko jesu
0: oluwa amen
1: ase ti baba
0: amen
1: tomo temi ma
0: amen
1: ko mo awon bere wa
0: se
1: adua ta ti gba ko gba
0: amen
1: olola ta ti gbo ko ni bugbe nu aye
0: wa
1: la e oruko jesu oluwa
0: amen
2: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesu

0: kẹni ma se wa ohun ti ara re sugbon ki olukunuku ki o ma wa iri omo ni keji re e jade yen mo oko o gbodo wa ohun ti ara that is selfishness in you if you want a successful marriage ebodo mpe you can't be selfish o le mo tara re nikan ko so pe o ni idile idile yen o ni duro idile yen o ni duro e to gba nti iwe Rome ori 15 ese 1 to 3 wi iwe Rome ori 15 oro lo ka bayi pe nje o ye ki awa alailera iba ma ru eru awa ti o lera ki o ma ru eru awon alailera ki a ma si se ohun ti o wu ara wa sugbon je ki olukunuku wa ki o ma se ohun ti o wu omo ni keji re si rere lati gbe ero se ba mi ngbo nitori Kristi pelu ko se ohun ti o wu ara re sugbon oh my god
1: Kristo se
0: ko se nkan oh my god ko se nkan to wu ara re se ri to ba ti di oro marriage oko o le se n to wu mo iyawo o le se n to wu mo iyen ni o si mo loni oju se ni pe don't be selfish
1: so ma je anikan jo
0: pe be ni iyawo yo ni ailera ti e wa ru ailera iyawo re tori pe iwo lera loju omo po lailera iwo iyawo wa ru ailera oko re se bi nto lo nfa o bi oluran lowo ni pe ibi to ku si yen ti o da si un ibe l'Olorun ran wo pe ko lo di fun but as say lo ni pe opolopo awon odomobirin lo ni they are looking for somebody that will singularly carry all the responsibility in marriage even including for family ti titi nbo
1: be ni ko ni je ki family o so gan
0: F9 nu sa
1: F9
0: odo oloju eja
1: o ni ohun lohun ni oko ohun ni
0: olohun lo loko
1: ko ye keni keni o ba ohun du
0: mo isoro pa n ba du la n so ibadan
1: ngba ti loko
0: mo isi oro pe a n ba du lele isa
1: mo mo
0: ta ba soro ni mama la nko kan nisin ta ba soro nipa oju se ninu igbeyawo opolopo awon obirin lo ti gba pe ti won ba ti ri okunrin to fe fe won okunrin lo loju se
1: mo ti won gba yen
0: ejo nini
1: won gba yen o
0: ejo fe ko ile ni ejo fe ejo gbere kale ni so you will join yourself together to lay foundation together and to build that house together
1: ki won jijo pile re
0: ejo fe pile re ni
1: ki won si jijo ko la
0: e de jo ko na ni so be ba wa je fe ki leyin o lagbara to be na ni enikini ati enikeji yo jo contribute to
1: be ni
0: oko ni ko le da contribute ki le o duro iyawo ni ko le da contribute ki le o duro opolopo okunrin na loni won wa obirin ti o ye pe o ni omo ru eru idile
1: be ni bẹẹni
0: ṣe gbọ́ sà
1: àtàn bá ti ríru èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ́ lójú ẹsẹ̀
0: ibi tó burú ni pé ibi ọkùnrin míì bàjẹ́ dé tó bá yàgbẹ́ tọ́ílẹ̀tì yóò tún sọ fún yàwó ẹ̀ kọ́ lọ floss.
1: ìṣèbó fẹ́ràn ó wá ní kó ràn
0: wọ́n. Kí wàá lójú ṣe tiẹ̀ ikùn ìyàwó ga báyìí ó ti lọ fún antenatal test wọ́n ti ní oyún ìbejì ló wà náà yìí tàbí mẹ́ta
1: bóyá mẹ́rin gan
0: o sì ń gbé pẹ̀lú méjì àbí mẹ́ta tó wà nù rẹ̀ o tún wá kọjá pé òun ní òtún gún yẹn sọ pé my dear ìyẹn ló dẹ̀ ń wù mí jẹ pẹ̀lú tínú rẹ̀ àpààyàn ni ọ́.

0: o fe ko o kunrin eyi oko ko ti wa ma gunya
1: ewo ewo wo lo wa be sa e je ewo wo
0: eh ya ke a so pe ewo wa nbe
1: e ti o ba wa se ewo nbe
0: ko ye ki a je pe okunrin na ni o ko wa ma gunya fun
1: biblically sa se bi oluran lowo ni yawo
0: nbe ni
1: se gbo ju mo so
0: ani mo gbo
1: ni eh so
0: mo pe oluran lowo
1: okay nigba ti o ba wa lagbara lati se nkan kan
0: nkan gbo mo do
1: e ko gba ta lo ma gba se ya won gba modo
0: o se se kan mejeje o gba
1: eh ba yo gba solution awon okunrin o ma ndun mi sa enikan soro yo ba ya jejo awon okunrin opolopo awon eyin mama te go wa nle bi ese nto bi ese nto omo obirin ko le nto omo okunrin bakan na lo si ye ka to won bi o ba ti e di aye re ti o ne bulo tan to lo fun lori ofe ko ma lo but o ye ko ni eko ile ko to ku lodo yin boye okunrin boye obirin
0: e won gba pe obirin ni se obe ko ye ki won san ma ko
1: ewo awon lo wa nbi ko kun lo se be adupe lowo olodun loni ba se ri okunrin to je nurse
0: bene
1: la ri obirin to je nurse
0: eh bene nurse
1: ba se ri okunrin to je teacher la ri obirin to je teacher
0: bene
1: ba se ri okunrin to je lawyer la ri obirin to je lawyer
0: mata ati robinrin to ja gbegi lodo
1: ah gbegi lo tan so fun ibam
0: ami o diri
1: ni ai mi ri ale yi e ma je nda ko ri kini lawa yi to pe mama yen o ni se meji se gini se
0: o si wa wa mo
1: o ja bi se ndi e
0: o wa gbegi lodo
1: ki lodo ki se moto se kina se nkan okunrin na fi wa ni
0: e loko
1: abo wa be se
0: se na na
1: awon ti won gbo wa mo to ba pe amo
0: okay.
1: But awon obirin tin wa trailer wa dada lorilede. Lawon odo girin. Awon ton gun moru wa nle wa, awon taxi driver wa, awon ton gbe bus, ton fi se, awon ton gun okada wa nlu yi.
0: Ehun wa.
1: Ko si gan tokunrin lese tobirin o lese.
0: Ah o ni o.
1: Kini?
0: Ti gbogbo e lokun.
1: Emi o mo boya e boya ke so kan abi meji.
0: Ah ko si nkan ti ah. Ah.
1: Ben mi o ba se train yan, bo ba se be yan ba se build the life we.
0: Okay.
1: All depend adupe l'olorun is basin awon agba ballu okunrin la agba ballu obirin e wa so nkan kan te so fun mi pe okunrin o le se iro lo wa ndie adupe l'olorun l'Africa ya ti ri obirin to je president to se manage ile to si loko so bo se ri niyan sa ori nkan kan oju se ninu aye ta wa isa ki so oju se okunrin ta obirin nikan. It's a combination of effort, skin. No be dori lede. Bi ta wa tin kunun le awon lawo dudu ni e. Awa gba yi pe awon lori wa, awon oloselu ni o se gbogbo etan. Loja lack many things. Nte ka wa na be na loro idile. Be na loro ijo. Can pastor do it alone? Se pastor ni. O no to sasona.
0: A ni ko de se
1: bu. O eh. So abi ta nkan wa niyan ta gbodo loye yen pe oju se lati ko ile ati lati gbe idile ro lati gbe iye gbe yawo ato tan fe ririn ajo yen ni gbodo mura pe awon ni oju se aje wa yara so oju se bi melo bi meni abi marun awa ma wo leyo kokan we have responsibility
0: okay
1: oju se nipa ti emi opolopo omo to yaya ku ya gboro loni to pe awon obi won ba wa responsible ti baba ba wa responsible bi asaju nu le omo oni yaya ku ya fun won le koran pelu owo sugbon kilo omo yin ya nigba pari university gba to pari pred to wulo feyin gan so mo gan wulo fun rare because we lack spiritual responsibility olorun gbe ri adam je Abraham ninu iwe 18 verse 16 to 19 Olorun mi o ni fi kan ti mo fe se pamọ fun Abraham mi irin ajo mu ya siri ma fi han tori pe mo mo daju ola Abraham o ni lack spiritual responsibility se egbe Olorun pelu Abraham eyan ti wa laye aye omo n ba je bi ibi ti yawo re week si kilo de to ko fa be ibi to ko re week si kilo ko fa be ojo ale da

0: Oh, Baba, tin sagbe ngboro omo, mo tin sagbe ngboro, se won obi mo ni. Ara to mo omo re ya re, but ngba te pe won lack responsibility to je kan se. Won jo omo Olorun. So Olorun gbe eri Abraham je pe emi o ni, mo mo pe Abraham yo koni kuno oju se re ni pa ti emi. Yo to awon omo re ni ilana Olorun. Koni didakuda. Eja kinka 1816 awon okunrin na si dide kuro nibe won si koju si asodomu Abraham lo di oju ona Oluwa si wi pe emi o apaun ti emi fe se mo fun Abraham bi nitori mo mo pe Abraham yo sa di orilede nla ti gbo orilede aye la obukun fun ni pase re nitori ti mo mo pe Olorun ni soro yen o
1: be ni
0: o won fi ase fun awon omo re fun ara ni leyin re ko da gba ti o tun ni silaye mo
1: be ni
0: lati pa ona Oluwa mo lati se ododo lati se idajo ki Oluwa ki o be ale mu ile se fun imose
1: ndi awon omo omo re won na ni awon omo iseli na ni bayi
0: awon na ni
1: ah to lorun yan fe
0: awon ni
1: ah
0: awon ni
1: mo
0: bi isaki bi jacob bi awon omo me ene pe ni awon omo iseli jacob yen ni apa oruko re da
1: si iseli
0: iseli
1: nigba to
0: awon omo re
1: eh
0: en awon omo iseli loni
1: Abraham ni gbogbo won
0: nigba ti won o tun si laye mo won o fi ilana Olorun sere won o fi esin Olorun sere no wonder ti awon orilede aye gbogbo ton lo fun tourism be
1: Olorun se wan ja fun
0: won therefore teyan ba bi egberun omo ti o ti bi alaanu ko bimo sa
1: ti o bi alaanu
0: ko bimo
1: eh
0: ko bimo o
1: tori kini
0: so wa bimo
1: yeje onigba to bi omo bi mefa mi
0: ti o se ti o agbe lojo ale
1: koni
0: ma toro jo lojo ale koni ma rare lojo ale se won raye ti obi won raye ti baba yan tabi yan
1: koni won ti won ne o ma se
0: the first responsibility na o akoko oni to be a spiritual leader an example for children lati je asaju temi
1: be ni
0: se gbo sa lati je asaju ati apere ti awon omo le tele nipa Olorun nipa ilana Olorun nipa pipa ona Olorun mo awon omo be lo so won lawujo
1: o se won
0: katafiti lo kongoro
1: be ni awon omo digbolugi
0: digbolugi digbolugi e me je paro fun amo igba ti nkan ti yiwo to ti omi ti gbe leyin eja na ese nsare to omo Ama to ti gan.
1: Mana o ye ka tete gbe kini iroko.
0: So number 2 to make sure we have a godly marital home for order to emulate. Oju se temi. Agbodo la kakari pe labi oju se wa temi. Kari pe ani idile igbeyawo ti awon elomi le ma fi toro lodo Olorun oju se temi ni baba o ba ya wa godly won le bi mo to wa godly number 3 to be able to produce godly children and this takes a spiritual parent to produce godly children in the society
1: I want baba temi okay
0: e gbogbo like mother like daughter
1: be ni o
0: like father like son
1: gege bi iya ti ri lomo ro bi
0: bo se ri bibeli so be
1: be ni
0: bi baba se ri baba mu e lomo oni mu gbo ona wo ni o gba baba n fe wo e lomo oni ya digun yale emi omo na ti o gba tori yo ba lo so pe ni ipo ese isu ni meti hu
1: ben
0: ki si ese awon kan pe ni

0: I gbọdọ manage e lati pe ki isun wa mo san jade ko si akoko to loni then caring for each other ati so yen lekan
1: itoju
0: then love and communication o po be lo jara lawon ojuse ti a ba ji si awon ojuse yi e gbagbe lori igbeyawo pe yo yori e gbagbe nibi ti idile oko ati yawo ba ti kuna ojuse awon kan wa ni se to e dori pe iwa lo ma ma baba mo mi omo bere ti niyan lokan mind yen mindset yen lo gbe wole oko se pe aburo owo school aburo mo owo school omo odun melo
1: owo school
0: no wa wo bo se je nga lo babum o ti sa lo lataro awon monkey wa nu ile ko de si kan lo won ni ba fo car won ni ba fo so dragline na no to awon aburo yawo si renu ile
1: ta sha n jeun la
0: eh o si bo film wo won to kini o yo yo to so ko pe e ba wa subscribe wife ah to ma lo data ofe oko na ni oko na ni oko na ni ah ah e wo ja be da fe so no ti sele nu aye omo mi ni ti o ti lo ko je pe en ti o ba ni 50 million account come at e touch area don eh oko le ba re
1: ah ti o ba ni 50 million
0: la count
1: la count
0: leyin gba ton ba se marriage ti eh o mo le fe
1: ah o ni fe ah e se ko mo pe owo ma ro iye ta si fo lo ti 50,000 50 million
0: eh mo ye eh mo iye ni eh mo ye data telomi nlo loju
1: eh o na mo so
0: eh mo ye so
1: do ro iye ti fo
0: lo eh eloni 50 million
1: eh o na mo so
0: ko ra data la ni odun beta ah elomi o si ni elomi ni ile ti ba ni pp mi le gbe pe iboni dedere re oponu e iboni ya re nbe
1: abule lo gbe
0: e wo
1: ya won se meti ya ya
0: ni afi kogboro 30 35 30 40 anru aya kiri gboro
1: be ni
0: won re ni gbe re pe e wo baba si oju opo le ka olufi mo ka dey ka se lo lufi ko ba dojo mejo amukoko mi a le so tan pe won ta so di si ati ba nkan binu
1: abe ni o won ti pare
0: do atako loro e
1: won
0: ti pa o ti e pa radio gbanda gbe ba pe kilo si se wa ko
1: ni ati de ni ya o aya yin aja aya se e ko no bunu
0: ba re to ni ba lu mi ba re na faye le lo to mo ko se si
1: eleno gan eleno
0: ni to de ni ore re to ni o fi le oko le so nboko
1: eh o ni o
0: nibo lo ni si
1: ah bi o ba loko a wa loko so o to ni sha o si le o si ile oko to ni ko fi sile yen ko ngon pada si odo
0: eh mo gba o aye seru e kini problem e ti o rojo kiri
1: gba lowo e ni
0: abo nse
1: mi
0: ah baba e si oju opo le baba
1: bi e ba re ni ti o fe pe wa sori ero yi ko ma sha lai pe wa si ori ero 091 36 66 55 56 95 95 and 2
0: yes ba mi esko hello e ti wole oruko yin ati bi je tin pe
2: Profesa Adebayo Adegbeyega ni o.
1: Okay, a n gbọ ni o, a gbọ yin.
2: Ẹ sọ jẹ mo gba o.
1: Ami o.
2: Ara mi gba. Mo to pa nkan yọ si ti gbilẹ ati ọdẹ abi ma ni o fi dupẹ.
1: Ìrìnà ni ó wò lọ.
2: Gbóná ti ríra àwọn tán fi fẹ́ ra.
1: Àìbí tán ibi ijó náà ni.
2: Ìjánbíọ́ ìdágbàdúrà sí.
1: Àní
2: kò. Ìjánwàdì sí.
1: Kò.
2: Pàtàkì jùlọ ni pé kó tó di pé nǹkan yóò ṣẹlẹ̀, a gbọ́dọ̀ ti fi ẹ̀kọ́ kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin lóbìnrin. Káà náà mọ bí wọ́n ṣe máa ṣe. Ìpìlẹ̀ ló ṣe pàtàkì bí o bàbá. Ọlọ́run ṣe káwọn ọmọ wo sì yàn.
1: Àmì.
2: Ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìsìn ṣe bá ra àwọn obìnrin ṣe bá ra àwọn obìnrin mi. Bá a bá ru wọn ọ̀ máì láti fi olè.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ṣe bí owó náà ń wá.
2: Nígbà tí owó náà ń wá.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: Wọn ò kọ̀ láti gbé èèyàn láti lo èèyàn. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ kankan mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: Ọlọ́run ó gbàdúrà wa.
1: Ìwọ́n ti sẹ́ni kọ́ mi ṣe without work.
2: Àánú ọlọ́pẹ́.
1: Àmì ẹ ṣe àdá fún yín. Ó jí láàárọ̀ kò tó ń lọ ọmọ tí kiri.

0: se mo so oluwa so fun mi lati jeta pe awon awon kan tin pe o e wa tu wa sile e wa awon ekiti gan tin pe mi be ni mo de lo se ekiti anytime le ri mi lekiti anytime ekiti state ni o be ni o lona ara ekiti ona ilu mi ni ikole ona ilu mi niyan o be ni o lona ara o ma ara ni nbo soro bayi o Ekiti 080 080 63 63 74 74 25 25 08 08
1: Eba nzu pele nkan
0: lori WhatsApp
1: ni kan ni
0: 080 080
1: en
0: kan ro wi pe ohun fe mo da offering be ni ori WhatsApp number yen na ni o pe en kan so pe ohun ri owo Olorun ra won kan to ba n pe mi awon ri owo Olorun to ba wu okan re ko da offering ti o ba wu 080 080 63 63 74 74 25 08 08
1: owa se n soku somi to ti wa nta
0: omi to wa lowo yin e ko dina
1: amen
0: ko da se yo
1: amen
0: ko di wosan
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen e ba nda oko yin sir
0: oruko mi ni ajinrere victor ebenezer owolabi omalago
1: a pade ni ojo Thursday pelu ogolo ni lorin gbogbo eyin te wa nlorin e mura o program yi ma fi sire ti digba na o ko mi yi pada olamide omo olaojo logo ko temi te fe pe ni MC Olas ma se bi o ma se ka to pon pada bo wa ba o da bo

0: Number at Ludio Fair, Latil if you does it to Lasha Larry, Chef Sositani, and Ludio Fiati Sosita, Chef Dassi, and Ludio Fair, Ati Dassi, Locon con Lijiji, a Jacka won way to law, Lasha Lay, La won listen. Hello, hello, Kalima. Hello. Hello.
1: Hello. Yes, I'm sorry.
0: Aha, I should go in that by later, Ronnie.
1: Yes, sir.
0: Yes, ma'am.
1: No,
0: I'm your loan. Hello.
1: Hello.
0: E farabale, e farabale, boom, so okay. I'm going.
1: Oh,
0: Boko yin ba ti so fun iya iyen iya won lo ma nda bi pe o akara ma tun se po daada latodo won gege bi e ti so latodo ti yin pe won a ma bu yin won a ma soro sin sugbo si na won ibere kan kan die die die tin fi bi yin sugbo bi to ro de bayi ni bi te so de bayi wa nbere lowo awon eyan iran lowo ton le se fun yin nipa bon se le gba yin ni moran fun abi gba yin yanju fun lori bi toro de yi tori pe nigba ti gbogbo re ba ti ditu asa atayan yan laarin eyin atoko yin bo ba ti bo sodo oko oko iya oko yin eni wa ma bu yin wa ma soro si yin o se na pa abi kan ti nfe lo ko to di pe awon eyin o le ri apa abi ti won le gba wole dada tori ofe ba wa e pe ma bi ni bere kan bi o ba si sori ofe awon eyan na si ti gbon bi te ba de won ti gbon bi te ba de a vogbon da si gbogbo re na ni lokan kan lejeje olorun ato wa sona lori eto lale elo e kale
2: e kale
0: e kale sa
2: ewu ko mi ni ambassador agba ato ke don ti
0: ambassador agba e ka bo sa ami so ami o e ka bo sa
2: e ri gba ba ki iya to pe ni seun
0: eyin o
2: to lu wa ti oko mi ta ma ti gbe ra so pe iya oko mi pe ti ba so jo fun eyin ya eyin o ma ni wa
0: eyin e ni o wa yo mo so ro sa won
2: o mo so jo pe ri a ni so ni oko pelu iyawo ko rohun ni o to
0: aha
2: tori pe gbogbo ẹ̀rọ tó wà láìwá fẹ́ tó bá fẹ́ ní dáadáa sí lẹ́yìn ìyá ọkọ̀ gbọ́dọ̀ jìnnà sí àwọn ọmọ ni.
0: Ìyá ọkọ̀ gbọ́dọ̀ jìnnà sáwọn ọmọ.
2: Ó wà ní ọjà ni torí ọmọ ní ìdọ́jú alẹ́. Torí pé ń tó bá lò dáná ìtí ó bá wù ọmọ ọmọ jẹ àwọn oúnjẹ òun ó dẹ́nu láti yọjú owó pọ́ọ̀tù ìtí òkàn ní ìtí òrí ní ò ó sì mọ dáná lé ọmọ rẹ̀ wú torí pé ọmọ gangan ó bàá máa rí sáfún tó ìwé ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo wà báyìí lọ́wọ́ lọ́wọ́
0: yìí
2: tó yẹ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọkọ ni màá lè yọjú pọ́ọ̀tù ìyàwó ọmọ rẹ̀ tẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ òjò náà gba gbẹ̀rẹ́ bí láwọn ti gbalé mú wà tó lè wà bẹ̀ tó kò jìnnà sí wọn torí náà
0: Ṣugbọn bẹmi náà ṣe gbọn náà mo ri pe irin ajo ti lo ninu igbeyawo ton ti wa o ti le bi ogun odun Ọlọrun si ti ṣe kini o ti sami soro won fun won ni omo marun emi ro pe o ye ki agboye daada ko ti wa ninu ile daada debi pe ko ye ki eyan kan na ko le mo bi o ṣe daarin oko ati yaworu ninu irin ajo to ba ti deru apa abi to de yi ko ye mi o ṣugbọn ohun ton so laipe lai jina to tun se koko to se pataki o le ri be looto gbolohun aso le ri be debi pe iya oko yin won a se ru ohun te na se e ma fohun o e ma fohun rara e ma fohun hello okay 0913-655-6952 0913-655-6864 hello
3: Ekale
0: sa.
3: Ekoto.
0: Yes sa.
3: Diamond deliver je o.
0: Lagbara Olorun.
3: Olufimo ni soro lato gile.
0: O seun baba mi, Olufimo. Hello. Urabafu lata pa be. E gbianju si baba mi, e gbianju si baba mi. Olorun le fun a lori ofe. Ke wole te ba tun pe.
4: Ba
0: Ma gbalagba.
4: E amodi ko ni baje lagbara Olorun.
0: Mi Olorun ba.
4: Eto ti won gbe wa fun yin ti eto daru mo yin lowo, ora ti won gbe wa fun yin ti eto ti daru mo yin lowo Olorun ni je bi wa wa
0: ji. Mi Olorun ba.
4: Ora ti won wa gbe wa ka wa ka nda sine ka bi da si ta bi sagba ko. Olorun ni ja da ko ni ja da si lagbara Olorun, ayi soro so.
0: Mi Olorun. Ilo
4: si ni se ko se.
0: Mi Olorun.
4: Won mi da mo la ni lati sare okete ni le ba wa.
0: E seun ya da. Olorun
4: ke mi.
0: E seun mama.
4: Ta lo be re to so si ta ni se. Mo fe da si.
0: E ba da si.
4: Awa iya ko. E mi ka mo da soran iyawo ati oko mo. Ti won ba ja kari omo wa omo obirin to je iyawo omo wa kari gege bi omo wa ni. Asa to se laarin won ni.
0: E
4: je pe boko won ba ti wa rojo fun wa. Awa na wa gbe tele toko rojo fun wa. Awa na wa mo fi se wa o ti iyawo omo wa ko ye ko ri de. Ni ise nsele pupo laujo.
0: O se nsele. Ye
4: ko ri de. A mu iyawo omo wa gege bi pa wa la bi ni. Baba ti rojo fun wa mo okunrin. Asa to se laarin won ni. Omokunrin omobirin ko ni suru imara teni fe fun ni. Omo bu ya yi o. Doko ba ti o ti se fi. O se fi omo iya yi ka de. Owo ti ya ba se o mo wu ya ni. Alaye fun iya le ko rere pe to se re to se mi no fe bo ko ni ja. Mo me ba wa pari re ni. Mire dio kalu ko ni ja ru.
0: Ami mama.
4: Omi da mo la lati sare kutu ni ba gbogbo awa ta nda se ka ni se to da ki.
0: E seun. Ya
4: ma di ko de ba je lagbara lo.
0: E seun ya
4: da mo la.
0: Ma ma gbalagba. E seun ko ni ba je. O na I want to be. Mama mi o e kale ma.
5: Baba Fred.
0: Ko ni ba je mama.
5: O baje ti e mo dan ni lagbara Olorun.
0: Ami mama mi.
5: E ni te ni ti e ni ta so ka mo de.
0: Ami baba mi.
5: Ọ̀run ọba ilé ayé gbogbo àtà ń dá sí lágbọ́lá ní ẹ̀rọ lẹ́rù ká pàtíwádá ní àmì
0: tó kù dá sí.
5: Tẹ̀lé méjì tí ń sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń ká mi lára. Tí sì ni pé ìjàwó 2025 years ló wá dé.
0: Ó
5: lágbára o, ó lágbára o, ó lágbára o. Bọ̀tí màmí fún wúmà yìí kó ṣe sùúrù.
0: Tó
5: ti yé. Ìyá fẹ́ gà ní wọn rú ni àmọ́ ní láti ṣe kọ́mọ́sì bú ya yẹn bí àwọn yẹn jọ̀gbọ́n tán ti sọ̀ láti ṣe kọ́mọ́ bù ó. Bọ̀tí màmí kèké lọ bá mọ̀mọ́ pé àmọ̀mọ́ kí lọ wá dé. emi kon ba ti wa ja po po mo kan ko lo ta ti lo de mama eh da kon bai bai bai be la mo ba pari en we ke mo da ti lo titi o pe wi ami kebune gege bi iya to mo o le egbe yin le bi mi eyin le bi mi mama o ti ko la de awon obi eyin ni ya mi eyin ni baba mi emi okan mi ba nja e da kon e mo ye ke ba mi ba won bi mi bai bai bai bai fa won ti ayin o so by that ko ta mo fun lesi o amo popo ya ko je ti omo kan si gbe na to ti e olohun ni be to ja mo tele yin lagbara
6: olohun
5: o ti ru o ko je duro o ko je so baba fresh
6: e show mama mi ko ni baje ma suru suru suru 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 awon number tele pe tele fi dase to la chale onore ha number kon wa ti ai ogbon la da o bo la ti se la chale okay check in mu la pa bi no ja sari dogbon si la pa bi no hello Ashion, Ekale. Ashion, Baba. Hello, sir.
7: Yo, I mean,
6: Baba, Kuni Baje, Diamond 887 FM, Kuni Baje. Awon kan na si tin gbianju lati le so sita lori eto na bi won gbianju e sugbon je ka tun rogbon da si lati pa bi bayi na e ba nkuro nbe o e ba nkuro nbe o e ba nkuro bi radio ya o to e ba iro mi ni gba fun yin a man so da da pe e sa ja ku nbe ti o gbeji ko gbeji be ba ti pe abi te ba ti fe pe e pa radio abi ke kuku nbe boya yara kan lo wa e ku n yara hun te ba fe pa e bo si dikeji ka le gbadun ara wa na la se ma nso be e ma binu tori olohun hello e ka le sa o
7: e ma ndi oni ba je o
6: lagbaro olohun
7: abdul fataya la ro la to gidi
6: baba ko ni baje
7: e ri oro ti o ma ise so tan yi 20 years ago o mama ah mama ku o ma ja lati gba won titi di fin
6: abi
7: suru ju wa ne tu mo fin se laarin ara won ti mo ni suru mu lo gba mo fe ki awon yawo awon na ma ran ti ti pe ko kan awon di ya ko o pe ki mo fi se ni gbo ya ko ni lati ban le ki o ma ka ti o ma tin ka fun pe ya mi ni ti ya ko na ti so pe ah oma mi ni fun yawo oma won mi wo pe wala bawo mi yi ba ti mo ra won bawo te ri bile ba te ri bo bile ba nda ru ni bi ba ti n to ni ka biri lowo ba le le won ni ko po ba gbo yin kin inu o ni baje o
6: ni baje
7: be ni te ri opo ti le rujo fun ya re o ku die ka to o ku die ka to bi ja ba wayi ya wo ba ni se nti o da fun a o ma marun ni won bi
6: marun fa
7: bi su ni won wa nta o ni suru lo won fi wa nta to fi gbe wole abi so pe won o tera won ni ko to di fo wole en ba ga ti wole na suru na ni won ma mu o emi ro rin to se suru
6: ko
7: se suru ni ki ọpọ ko si dakun to lo Olorun gbogbo nkan ti ba n sele ko ma je ya re o ma gbo o ma je ya re mo tori bi eti o ba gbo yin kin inu ni baje o
6: inu ni baje be ni
7: olorun ti pa ta ka man ti je abdul fataya la ru la to gidi
6: ba ba agbalagba e ka le sa ko ni baje
5: hello
6: e ka le o
5: e ka le o
6: yes ma Boya Olorun fi aye re leke le pe wole ni pelu gbogbo awon oro na ta ti jo so pe eja pa radio eja kuro mbi radio te ba tun wa wole te pa ta tun wa pa lodo yin ta re yin kuro mbe ari ba kan e de ni binu simi tori ki un sejo temi mo ti ba yin so e ka le
8: hello e ka le sa
6: e ka le sa e ka bo sa
8: to ba tin se gbogbo yi on boya won kan ti won fe ko mo se niyan to ba tin se gbogbo yi on iya yen nu mo ri gege bi omo re to imona ti mo fe gba nu nsa
6: eseun ko ni baje eseun gidi gan ni sa eja mu gbogbo re ka fi se olufi bon fi bo ka ki gbogbo re bonu ara won eyan kan te ateranse kan si mi laipe yi eja teti sile ka gbo on te ni so a fi jomo ti arabirin to pe lakoko a mu gbogbo re po mora won won ki olooti won ni e ka le o mo fe so sita ni won ni daddy oko ti mo ti ni o ti to merin sugbon ninu gbogbo awon merin yi ti n ba ti loyun fun won o ma n baje won wa so wi pe ibalopo oju ala o tun ma yo awon na lenu aburo meji to ku na awon na ni awon wahala kankan na ton doju ko mo ti pe omo 63 years bayi won wa so wi pe obi won na ipapa julo iya won ki n se pe won gbianju lori won o iya won gbianju daada lori won sugbon ninu e na mama ti dagba debi pe iwonba naa ni won le rinrin ajo lati fi je ki gbogbo re o le da fa won naa ni bi ton ba de yi won wa so wi pe ebi ti awon ba o ti oro awon de bayi o naa ni pe awon wa mo to ku fun awon ka won o se bayi pe tori awon ri pe iru awon apere nkan bayi naa o wa lodo aburo awon naa ta won naa doju ko sugba awon ti pe 63 bayi ko so mo o tumo si pe ko soko abi ka so pe oko ti won ma wa lodo elekerin but loyun na loyun se n baje

6 0077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si lana meji ti toju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede niyan ni bi nkan jije abi nkan mi ti yan mu elekeji oni ti won ma pe ni aje ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti won pe ni inheritant bi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le ti be coding ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo totun won yo tosi o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fu awon nkan tin je kokoro yi ko jade kokoro je nje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda niyan to ba wa pe lai ti ri itoju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi ti mo me tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fun to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo oba we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omode ti nkan wa nba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi eriji abi ahan e ma bo wado emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba mojuto aye o le gba laye ti nkan ma store sibe tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san ti nkan ma wa store sibe kokoro tan soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan tin je eyin ede niyan lati won si nkan kan be ma awa na mura akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je ni le ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede niyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa televista fi se itoju eyin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be la won miran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan kokoro omo be we dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se osan fun yin eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti npe ni vessels ti won gbeje rin ti nkan ba ti se a ma sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta npe ni crown ohun le de eniyan te ri yen to be fi le fo ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo ma mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a npe ni root itakun re to fi gba mu ati be lo

to ba ti ni soro kini keji o le ma fe ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba onipasan akokoro ni giri alimiranda about omo be $1 baba 30 minutes e te si ri ti da mo ba ba yi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun e ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e olorun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be $1 baba 30 minutes ni giri alimiranda about e mi ra sha omo to te ba ti giri alimiranda about e ye meje jasa omo be $1 baba oni pasa kokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 66 077 e tun gbo le kan si 080 574 66 077 baba oni pasa kokoro omo be $1 aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami.

Olorun yo so didun fun wa e dapo sami e gbe to ami mi kini di ti mo fi bayi ka dress mo poju leta lori be ji ka gba bi wole na e ri po lo button mi soro kan le kan oni yi ta wa fans in dale lo poju lori awon baba yi bo ti rinu o yi ta fans in dale ko si ma fenu so koda atun ti pile omi bayi le to ja si pe yi ta si pile yi to Olorun baba le dumore o ba wa soki e tori o ti ran le lati le yo si ti di oke okun kaluku ti tewo gba a mu a pana re titi amo Olorun yi ti pa ko Olorun baba le dumore ko sanu fun wa to ba ri be Olorun bo ti ni mi je ka gbo

chungale. So kilo se ko ibi tele kun din ibi ti alayo tin yo ti tin dupe be na lekun ti mo sunkun atun a fi asiko yi ki awon idile ti won ba isele awon eyan ti won awon idile ti pa awon eyan ba isele na lo tori bo ni ba se da to loni ko je pe Mr. Michael Oyedokun to je oluko enimo siro to ba isele na lo nigba ton mu won lo bo ni ba se da to tori tawon nti awon idile ti won mo ro nisin ni pe to ba ipo na wa nbe laye nisin o no ba ti deliver ba ti mo wo pe eyan wa de oda Mr. Adesian Joel Adeboye to je assistant headmaster ni le wi yen to je pe ni lasiko ti won ko awon mo lowo ni be asiko gba na lo nfa ara lolo ni ko nfa ara gba ota bon to si ba lo bo ni awon na ti le ti won na mo ro pe bo ni ba se ri loni to ba je pe ni bayi na nbe laye se ko di meji eleketa to wa nbe ni pe leyin gba ti won ko awon mo yi tan nigba ti won gbianjo ati gba won le okan lara awon oga ologun to je lieutenant Felix Ademe Isaac to je omo odun 28 lieutenant ni won inugbo yen gan la won ti ba lo ibi ta won tin jija don ka won ara awon yen gba lasiko ti sele na sesele ti o ti pe si gba pupo to awon mete tata wa da ko yi olomo saba mi pe buku loju won ko tu idile won ninu ko odun won ninu ko odun won ninu gbogbo awon ton si ko tan wa lowo lowo olomo saba wa tu won le ba wa tu won le asami agbeto ami won ni jawa na gbe bi anu sirinu to awa tesi waju ko to di pe awa tesi waju ora won ta n ba bo lati yoni na ni oro Alhaji Abdul Qudus Akanji Obisere ati baba wa Abdul Wasu K1 the ultimate ko to di pe mo tesi waju olowo botin ni mi jika gba won baba ta si ranti kan ranti

0: so gẹgẹ bi un ti an ba bi o si je bo se je ni egbon yen iwe ranti ko wa to di pe a bo si ibiti ati du ni ijejo ko to di pe a bo si be oro ti mo ni ja ranrin e dakun toro lohun awa fans awon ololufe awon baba yi pa awon ololufe Dr. Sugar and the Barrister ati awon ololufe baba jena Colin Chinla se ri pe yin so pe enikan lo daro yi la be enikan ko lo amen to daro yi le na mo re bayi awon fans to daro yi le ti mo ra won bayi e si ti ri bi te ba de ta si mo bi to de du pelu yi te n ba bo yi sugbon mo fe ko ye yin awon baba yi ti won fi lojo lohun pe olohun ni kaarin awon meji ti pada gun reje eyun be se wa ri ko se en ti oni ku ko lohun je ke yin baba jara ko lintan logun baba yi o ni yonu rara o baba wa jina Colin Chinla won ni yonu rara ati rara eyin ololufe yin na le nda opolopo sile eyin fansi yin na ni eyin fansi yin na ni e da kan wa je ka se suru loto ta ba ni feyan dada a ni fe ke re orin a ni fe ki nkan kan ore be na ni awati Dr. Sugar and the Barrister na e da kan je ka ni suru ame e si tun ka beru Olorun tori en tin da wa lale inu eyin fansi mejeji eyin na mara yin amo ko to di pe mo tesi waju lora abasa kan di obi sere ati baba wa ke wan di ultimate olobo tin mi je ka gbon ti baba wa jara Colin Chinla won ti wi se si ri eyin loro dakun si suru na eyin loro to ba ti bole ko se kuma lo fi ja si pe e le ri pidipidi to danto abi to je akose mo se ko kan mo ya nsoro han yo ti wo be ah tori pa pe ni ti won ba nwo eni ti won ba nwo ko na ba mele di mo de ko mo je ka si so gbogbo awon pedipedi eyin te sin gbo wa na e ni si wa gbo la gboro Olorun tori asibo won tun ta si bi ni ba so to ba ku de ka to asi Olorun bi be mo sugbon en to ba si gbo igba ti o ba pada gbagbo ye si o le mo sin to si mo bi arun se yin olobo tin mi je ka gbon ti baba ja Colin Chinla so dagbo
1: ijabade ku si nkan ti eyan le so a ne bu mi ni didun ke mi na bu eni kikan fuji si kiru ayin de barista on lo dale to di an ta ku an jiyan enikan ni music yen e se ri ti ijabade ku si nkan ti eyan le so a ne bu mi ni didun ke mi na bu eni kikan fuji si kiru ayin de barista on lo dale to di an ta ku an jiyan enikan ni music yen
0: to ese se un baba wa jeta Colin Chinla oro legbo ti baba wa jeta Colin Chinla oro legbo ti won so yen bi o se rinu se ri foro woro eleyi ke jesu ni eje ka sa e sa ti gbo baba jeta Colin Chinla se wi o si tinu okan baba wa bo si se ri ni baba se wi un ta gbogbo eni yo tin ba nlo lorun ko kan gba kun kan nlo yin lorun ni itan ti wanle oro ti sore o si ti wa sealed bi asa wo leibo bo yin se ri ni won se wi un gbogbo ta ba tun wa nlo lorun a kan nlo lorun ni emi wa mo ta wa fe gba nbe o e ri pe itan won mejeji Dr. Sugar and the Barrister ati baba ja Colin Chinla e ri pe mo gbe ti ni in ta fi so o le lodun meji mo pada gbe ti ni ta si tun pada ta tori IT wa ko egunle ta si tun pada gbe mi ta gbe ti si nigba to baya bi awon se rinu mo wa ro awa ta je ololufe awon mejeji e dakun ka se surun to Olorun e dakun mo ro wa ni gbogun ta ba se patapata e je ka fi bere Olorun si o e je pe jo kana lawa na oni simo e je ka awon baba yi simi ẹni tó ti lọ ẹjẹ kò forí lóṣùká ẹ dákun ẹni tó sì wà láyé ẹ fi lọkàn balẹ Olorun ọba Amẹ́lẹ́dùmarè yóò sànù fún gbogbo wa bí àrùn ṣe rí nu tó ibi tá a dé dúó ní ìjẹjọ lórí ọrọ alhaji abbas akande obi sere ati Alhaji Abdulwasiu Babawa K1 the ultimate ni pe awon mejiji won ti bere si takoro sira won leyin igba ti awon merin lori stage ti won bu baba wa ke wan di won ti mi duri wala lari na awon merin ti a nwi ni jona lohun awon na ni Alhaji Rashida Ayinde Fujimere ye Alhaji Wasu Alabi Pasuma odi meji ati Sandoka odi meta ati Alhaji Abdul Qudus Abbas Akande Obesiri odi merin se wa ri ngba ti life ti won si life yen tan okiki life yen kan koja be okiki life yen o kan koja be iroyin kan ba Dr. Sikiwa and the barrister la ni dun na penu ati sopolopo lori e ni jejo Dr. Sikiwa and the barrister o se mi si meji e mo pe ko kin si aye phone alagbeka amo won ti te won kale pe gbogbo bi won ti ra won yen kale si Alhaji Abbas Akande Obesiri pe gbogbo atan ba ri won pe awon fe ri o kan ri awon ni awon kan un kan ibi ta ti wa du ni jejo ni pe Alhaji Dr. Sikiwa and the barrister dauda mori le wa kọlọn ko forun ke iya to bi won ngba ti won soku ya ti awon ku ti won si je ore Alhaji Mufta Olani hun ti gbogbo won si je fancy Dr. Sikiwa and the barrister Dr. Sikiwa and the barrister ni won ngba ti won jo ti won si jo mejo Dr. Sikiwa and the barrister ni won ni ki won wa akorin ni jo na ni bi si ku won ngba ti won si won tan in bi oku yi ni won wa in bi ti Dr. Sikiwa and the barrister ti nkorin ti Obesiri ti gbo Obesiri ti mo ko to dijon pe Dr. Sikiwa and the barrister wi pe awon ni won fe korin ni bi oku iya Dauda Marilewa to je ore Alhaji Mufta Olani hun Alhaji Abbas Akande Obesiri si ti mo pe ore ni gbogbo won papo won pe ore ni won pe fans Dr. Sikiwa and the barrister si ni won won se mi ni se miji o lo ba Dr. Sikiwa and the barrister lori stage ni ngba tan kan lowo ibi ta didun ngba to wa lo ba won lori stage kini to wa sele o lo bo tin mi ya ji ka gbo barrister Dauda Marilewa ibi ta didun ni ije ejo

Osun lo bo tin bo si ma portion. Seri igba ti album yi jade asiko toro ohun sele lowo l'album yi jade. E ni pe mo ninu awon merin, won ti ri awon meta, won ti ri won ro. Amo besere nikan lo sa dun lokun won nigba. Ola ko si bi to besere ti o ti lo se life. Ti o ni tasi baba ke wan the ultimate. Baba ke wan the ultimate. Ona awon na wa si mi ni won si meji. Egbon ti won so ngba ton album mi jade egbo bo se nboro bo o ja jojo my dear mi alagidi eyan oya wa sujada kini kan seri album mi se jade to be se re gbo bayi biwa tan tun biwa arakan tun na bombo lowo ni biwa tan tun to petrol si na ni gba babo wa da kembe olobotin mi je ka gbo si waju die ko to di pe a suju pule

0: ti en ba nsin de radio aso ko gbe sin ah ojo yi egbon ti baba ki won je o ti to so pe melo gangan lera to so pe aran yo hun lenu e da ko e gba mi asiko ti sele sele ni o yes obi se na wa do pe o wa da bayi baba wa ki won do with me awon no won fi wa mo be awon no won fi mo be rara ati rara won ton tesi waju ta ba ni ka tesi waju e wo nta go wi as fe gba ipe kan moja a fe gba ipe kan bi meji oro si wa le ta so tori a bo fi bere kan si ta ni je ejo awon kan bo fe so eni ti o kokko gba to kokko gba ibere yen fe so so idinu egbo pe melu gangan lera to so pe aran yan on lenu amo igba ti baba wa ki wa tan bere pelu e bayi ire la won na pe awon na mo poro nu pada diran to bayi boya to bayi ti ya won na poro nu pada diran to bayi ni boya won ba ti se suru ni jona lon to se mo pe to mo de ba ngun yen iru ka gbalagba na ko mo ro ko mo si be yi pe fun to se biwe bo yin baba ti e ngbo wa awon to ti de bi asiwaju olusola ahmed al imam Ademola Adesigbin lati UK eseese o eku atele esi kweto lotun losi Olorun ba mi ledumore yoba gbe ka bi to da lase Olorun ba mi ledumore mo kiyin mo lu legonu eku se takuntakun Mr Ademola Ademola Adesigbin Ademola Adesigbin lati UK eseese o Oluusi idiot Olawusi idiot eseese yaya jima esun ajesora ko ni baje Dr Mr Abaka Latin University of Ilorin Mr Nuruddin Alowunle baba senior baba Minat baba Rukayat Alfa Sai thank you kudo Ilal Amam insha Allah Alaji Kayode Agbana the boy esun Alaji e bi okiki bread lati lu bodi sadu focus vigilante lati lu bodi sadu Pastor Adedeji lati Okoye Alaji Kazim Onile lati Emiaso legba mechanic agbasa ni lofa Haji Abdulmumin Balogun MM at Alaji Niyi SK Sadu lati Isalaloko Nile Bada Alaji Sani Adebayo Kamaludin lati Abuja Alhaji Ismail Ademola Abi Ismail Ademola Adesimi Esinsin moto tin lati UK yes Alhaji Adeni Omogbada won si Esinsin o Alfa Oyo Al Oyo wi lati Gao CB Mr Rashid lati Gambari Mr Joseph Omanioye ati Israel Majesty I know Rosun lati Texas ni United States of America online waju noa esinsin ajosiwa ko ni baje asiju pole mo bere ibere kan ni ijejo ipe orin pe ta lo ko pe ka fe niyan je le mo ko tun ma du seri be ni opolopo gba ma won to kokko wole awon en to kokko wole tan ti pe mi awon na ni Mr Musliu Jima Adeyemo lati ilu Ofa 2265 lo pare number won Mr Musliu Din Jima Adeyemo lati ilu Ofa beni awon ni ma fun ni ebun eyin eni baun ekeji ni pe se wari elomi test lori sms ko ti e foruko si elomi test lori messenger opolopo foruko si ama lara awon ti won test ma fun won ni o card won pada ti ma test card won fi pe pada e ma gbo o Solu Muhammad Jimat Yaya Jima awon test mi lori messenger ati Abdulhamid Alasiri beni Fuji Tokinto ni Alaji Gani Abefe ni won ti korin na ki mo pe Fuji Tokinto beni to se wari Mr Musliu Jima Adeyemo lati Ofa to ba di ko ba soru ko ba se aro la e sa ti test mi e test mi lori WhatsApp abi ke test mi lori SMS e test account number yin te ba ngbo mi Mr Musliu Jima Adeyemo lati Ofa lori pe eyin le kokko down ibere na te si gba e Fuji Tokinto kana fe loko to igba ti agbole fuji fi ngbona loju mejeji e tun ma gborin yi o ninu gbogbo lorin saje ni lorin afanja ta ba yowo monso atadisa atawon alade owo ani mo meni to ju mi mo meni moju o mo meni to sagba mi o mo meni moju o bonus tunu mo mo pe e mo ama e ba wule so odun e mo wule so odun ama e so ni to ko ni yen e si so en to lo sere na fun e so adugbo to ti lo sere na ilorin bi ni e so adugbo to ti lo sere na bi o sere nu oni ase olo ah olo button mi ji ka gba ipe kan number ti e pe si 0913655 6952 tabi
1: elo e pe to
0: olorun seto ki lo ko yin bole ti pe
1: basiru lato se joso gala ori akori
0: to e pe number merin to gbe yin number yin
1: 33
0: 33
1: 69
0: Eh? Eso rada.
1: Six nine.
0: Eh? Oya, that's it. Oni seju aya.
1: Ah, like gugu nta tu ba esu di anati. Ah, ono vidi ake yon ma se di ake yon ma se ada.
0: Agboyi.
1: Eh, wo tu na ba cha ke so ni se.
0: Eh.
1: Awo dada to si. Yen si sonre ti mo so.
0: Ben.
1: Ah, koliti na tu ni se wala yena olonje mi ogun.
0: Ami, ami, ami.
1: So, eh, no se kwa wana yuku na logun.
0: Ben. Ben.
1: Kwa koni gidi le, kuri onjo wa.
0: Ben, ben. Eh, pe mi la guma. Eh, pe mi la guma nolo yola sebo. Oni aso lebe se gbogbo yen te fe je se eku ai binugun to pa lori ti lojo to no be latori baba wa mosino special apostle baba oluwole awotuyi esin esin baba apada si ba pada si gba laida ko ni kan yin ko ni kan ran mo dun mo yin lasun lo ba mi dun mo re alhaji adeboye asis ashmutos alhaji kazim onile lati emiashod alhaji sa kamalin lati abuja alfa sai ni tanke okiodo dr misa abaka lati university of ilorin pastor adedeji lati okiyi esin number te pe mi si 08062622008 lekan si 08062622008 dokita omoba mayo wa ko se ni bi ya danseriki dk1 mo so fa pe wora fa nahu makana aliya